lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay! Kabay!
3: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni...

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Kabibes!
3: Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
4: Kabibes, kasama sa
5: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Playing your favorite slow music. Only here on FM Radio Cebu. 93.1.
6: Mauna ni.

Kababs, nalapas na tayo sa atong aton. Para, mauna ni.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Mauna ni.
3: Kabay! Kabay!
4: Wa lagi ka mag-duty. Ha? Wala kay pang-pliti? Mauna ni.
5: Kabays! Kabays! Kasama sa
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Kabibs, ay sige katulog niya. Malimot na pagkagplit eh. Mauna ni.
1: Why undang ang kalingaw, katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
3: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman.

0: favorite music rundown.
1: Mga ka-vibes, check your time. It is now exactly 1:20. Alauna, 20 na sa kahaponon, mga ka-vibes. And it's still your favorite music rundown. I'm your host, still DJ Kimiat, mga ka-vibes. Oga, by the way, no, sa di pa tamang padayon, ato sa di ay pasalamatan ang tanang mga tabang o ni sponsor, mga partners na mo. Alang sa malampuson kayo, mga ka-vibes. Nga servisyong ka-vibes, Mother's Day Special. Yun lang, ako'y listahan. Asa to? Itong listahan, ano di rin. Ano ba, ne? Dili dahi. Sorry. Mapasalamat sa tanang mga partners naman, no? I think we have from TESDA. Pwede ko mga yung lista sa partners. Oo. Malihog ko di ha. Basig na yung nakadungog ninyo. Pwede yung nakadungog nila. Sige mga kapatid. Okay. Alright, so once again, no, salamat kayo sa tanang mga partners namo, mga nakauban namo, no, alang sa atong servisyong ka-vibes. Thank you very much sa tanang mga partners namo. Salamat kay Angel's Pizza. I believe nakik-partners sad namo, no, ang Virginia Foods Incorporated. Sabi tayo uban, TESDA. Nakalimot ko sa uban. Sorry naman. Ato sang uting kayon, mga ka-vibes. Eno, salamat kayo sa atong mga sponsors. Thank you very much. Mother's Day treat na mo na, mga ka-vibes, no? Para sa tanang mga parents. Thank you very much. TESDA 7, Cebu Provincial Office, Primordial Training Center Incorporated para sa libreng hilot. Excel Up Training and Assessment Center Incorporated para sa libreng haircuts. Tuburon Coffee, salamat sa libreng kape. O sa Virginia Foods Incorporated. And syempre, salamat po sa Angel's Pizza. Yun! O diba, tanang mga inahan yan, Eridri, naka-avail jod sa ato mga libreng wellness services para sa tanang mga mama, including me, bisag dili ko mama, nakapaupa o pasad ko, mga ka-vibes. So, mauna, ano, salamat kayo to everyone. Anyway, it is now exactly 1:22 and few more minutes na lang nahibilin para sa atong programa, mga ka-vibes. At tingin niyo silang Ganeda na siya diha sa Barangay Tisa. Oo niya, no? Naka-yellow na siya. Oo, mura siya yellow submarine. Alright, so ating nyo silang Ganeda sa Barangay Tisa o niya. 1:23 na itong oras, mga ka-vibes. And oras na para ito nang i-reveal ang itong number one song for this week. But before we reveal our number one song, let us do the recap. Starting off with our song at number 10, mga ka-vibes, BTS with Swim. At number 9, Beanie with Bikini. At number 8 naman, mga ka-vibes, ang pinakaunang original single ng Elias JTV Band, nga Puhon at numero 8. At number 7, mga ka-vibes, a fresh entry, Kyle Rafael with Libo Libong Buwan. And another fresh entry of number 6 by El Manu, ang kiningkantang gilohang Tahanan. At number 5 naman, mga ka-vibes, Bieber Chella continues as number 5 is Beauty and the Beat by Justin Bieber and Nicki Minaj. At number 4 naman, mga ka-vibes, we have Bruno Mars with his carrier single sa iyang album nga giuluhang The Romantic, ang kantang Risk It All. But feeling na kumun siya ang bagong wedding song of the year. Darna. No? Oh, and at number 3 naman is Visa by SB19. And at number 2, Nation's Girl Group Blush by Beanie ang at number 2, mga ka-vibes. And final shoutouts, happy Wednesday ni Roger gikan sa Leyte. Si Junel ng Banilad ni nag-expect siya nga pinagtagpo ko no ang number 5. Unfortunately, dili, no, i-request lang na og sige nag-request wa ta kay Boba, sig ma-appeal na next week ang inyong mga favorite songs sa atong top 10 countdown. Final shoutouts, good morning or maying ulto ni DJ Kimiat, greet lang ko sa Tomas Opos, Leyte, sa akong mga anak nga si Gino, Erica. Musta mo diha, anak? And salamat sa pagbasa request kung sinungaling ka pala, ka-vibes. Mauna ni Magno Bornea sa Magikay, Mandawi. Okay, sige mga ka-vibes. Paglangay-langay, it's time for us to reveal our number one song. And it is its third week na, mga ka-vibes, nga numero uno gihapon ng kantaha, Skastically and Flow G with a song entitled Since Day One at numero uno. 1:00 oras para sa programang Favorite Music Rundown. Till next week, mga ka-vibes. Uy, wala din ako sa bedtime stories tonight, ha, because I have a very an important event that I need to attend to. Pero ayaw mo kabalaka na ako'y giandam nga storya para sa inyohang tanan. Alright, so naghihapoy bedtime stories. Dili lang siya live, pero nindot kaya itong story for this evening. Karong gabi una para sa bedtime stories at ang ininyo na, mga ka-vibes. So makausab, kini si DJ Kimmy at Patighug na. Till next week, para sa Favorite Music Rundown. Once again, our number one songs, Kustik Lee and Flo G, with a song entitled Since Day One at Numero Uno.
2: Number one. This song is number one.

0: Sa mga kausap, mga ka-vibes, that was our number one song for this week since day one by Skastakli and Flo G. Till next week, mga ka-vibes, sa favorite music rundown, musunod na itong hook-up sa programang Cuadro Alas. Dito lang sa FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Quatro alas! Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.
2: Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 alas, kasama ang apat na news kupero, Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East Renta.
3: Pating lang yung ito, check out. Tapos sa harap ka, sa mauna ka makaya.
4: Uy! Live na po! Uy! Live! Live na pala kami! Ba't nandito tayo sa harapan? Okay! Kasi minik-nik na mo yata na bakit daw para tayong
5: mag- Pare-pareho lang.
4: Oo, pare-pareho.
6: Hindi, sabi ka. Pinagawaan dyan. Ba't tumatambay kayo dyan?
4: Sabi kasi na isang ating viewer, dapat daw, guluhin daw natin yung arrangement dito sa mga buwan. Oh, hindi naman natin alam na aabutin tayo ng oras. Hindi
6: ko sobrang gulo na nga tayo. Guguluhin pa. Sino ko niyan? Sinong komentaryo?
4: Sinong komentaryo yan?
5: Nagpo-post pa ako sa Facebook eh.
4: Baka PGMN. Ganon.
6: Huwag kang ganun natin. Sequel lang eh. Sintok Guido lang. Sobrang gulo na yan.
4: Sabi ko, kapagulo-ulta ako naman, pare-pareho lang din yun, di ba?
6: Nag-import pa kayo. Sino yung in-import ng bata dyan?
4: Siyempre, nandito ang granadahan natin.
6: Hoy! Di ba? Boom!
5: Oo. Hi! Sabi po kami sa 4 alas.
4: The long-run daughter of the Don.
5: Of the Ron-Ron.
4: Yeah.
6: Ay! Kaya ko, hinuli ka na ng China eh.
4: Ay! Ay, nakita ko si Lovely.
6: Naka-jet ski.
4: Jet ski?
6: Oh,
4: jet ski ba talaga?
6: Grabe! Ay, laro na ako lang yun. Sa Chinese Navy.
4: Talaga?
6: Oo.
5: Nakagano na ako. Face siya. Face siya.
4: Mag-overtime na sa mga kapwesa natin. Hintayin niyo kami ha. Ito lang.
6: Hindi na kayo. Trabaho na kayo.
4: Trabaho muna.
6: Tado kayong tambay eh.
4: Kami ang nakwentuhan, Seth. Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang 4 alas. Wala po si bastardo natin si Alan Herman ngayon eh. Di ba?
7: May personal,
4: inaasikaso. Sige, patrayan lang sa amin yan. Pero sa ngayon, ito, mahintay nyo aming guest. Dahil ang ating guest, walang kayang tibagin to eh.
7: Wala.
4: Yung guest natin eh, di ba?
7: Di matitibag.
4: Di matitibag.
6: Yan ba ang J. Edgar Hoover?
4: Uy! Edgar Hoover, agad ah. Niligwak-ligwak mo ng last episode ngayon.
6: Hindi naman. Sinabi ko naman, sumasabog yung botones sa tiyan. No?
4: Pero fit na fit.
6: Pero ngayon, fit na fit,
4: fit
6: na.
4: Fit na fit eh. Grabe. Mag-jokes na muna tayo. Siyempre, nasa ating publiko yan. Ikaw muna, Sek.
6: Ha?
4: Ikaw.
6: Jokes na ba tayo?
4: Jokes na!
6: Hala ko, nag-uhuntahan na tayo.
4: Ikaw na muna.
6: Masensya na.
7: Kung si VP ay may Mary Grace Piatos.
4: Oo.
7: Ano naman ang meron si Farsaga, Franco, Banta at Jason?
4: Natatawa ka na kagad nila sa iyo. Ano meron?
6: Ano?
7: Kasi nakalimutan. Hopyo, mani popcorn.
6: Ano? Hopyo, mani popcorn. Yan yung problema sa mga nerds. Walang tambay sa akin to.
4: Yosi Leo.
6: Siguro nung high school ka, nandun ka lang lagi sa classroom, hindi ka lumalabas.
4: Siyempre, ayaw mo. Mama's boy yan.
7: Nagmamadyong nga kaya.
4: Hopya, mani popcorn.
6: Mani-mani.
4: Mani-mani popcorn.
6: Hopya, mani-mani popcorn.
4: Eh, isa lang mani yun eh.
6: Eh, yan ang problema. Pinasa niyo yung joke sa isang tika Philippine Science. Siyempre, mukhang magkakalaboran na raw sa Senator Bato at Vice President
4: Tata. Bakit naman?
5: Bakit?
6: Eh, kasi raw, si BP Sara nang babato ng laptop.
4: Uy!
7: ito, oh, gamit bat.
4: Bato. Joke yan, joke.
5: Actually, yeah, sa totoo lang, masyado na siyang basura na gossip at hindi na rin siya dapat pinapansin. Never in the history sa aking trabaho, ako nagtapon ng laptop sa isang colleague o sa isang empleyado o sa isang abogado.
4: Yun, no?
5: Kasi hindi ako marunong gumamit ng computer.
6: Sinabi talaga. Habang ng paliwanag sa presinto, di ba?
7: Naik pa yung survey sa paliwanag.
6: Sa ako, pag binato ko ng laptop ni Pog dito, sasaluhin.
4: Maganda laptop dito. MacBook talaga eh. Ipinagmamalaki ng TGMN. Uy, syempre, ito yung laman ng balita eh. Pinulantan tayo lahat eh. Ipinagmamalaki ng TGMN na wala daw silang maleta at funding sa China. Di ba?
6: Ano ba may sabi nun?
4: Anong sabi ng Chinese Embassy? Sumagot ng Chinese Embassy. Pero itatranslate ko sa Chinese, ha? Sabi niya, we di nga.
7: Okay, well, Chinese.
6: Ito naman kasi si Mabanta. Sila ng banat sa mga maleta. Sila pala meron.
5: Sila pala mapagbanta.
4: Sabi nga, no suitcase, no funding from China.
6: Sana all.
7: Sabi nga, Sek, yung PGMN daw, pera gamit maleta nyo.
4: Galing ba? Sabi ng mga commenters.
6: Pero hindi ako tatanggap ng maleta galing sa NBI.
4: Dahil?
6: Puro peke!
7: At least panalo ka sa Monopoly.
6: Talagang nerd eh.
4: Monopoly!
6: Habang kami nagsasyato, ano ko huli? Siya nagmo-Monopoly.
4: Saka tayo yung dyaryo. Ginagupit na yung dyaryo. Pente naman ng 10 pesos.
6: Habang nagtext kami, siya nagmo-Monopoly.
7: Hindi ako maraming mag-text eh.
4: Meron ka talaga, lovely?
6: Iba talaga bata mo.
5: Speaking of NBI, sinoplak ni NBI Director Matibag, si Rowena Guanzon, na nagagaling-galingan daw, lagi naman eh. Nagagaling-galingan daw sa komento nito, sa marked money na 75 million, naka-freeze daw pera ni Romualdez. Tama naman si Guanzon.
6: Tama yun.
4: Magaling utak niya?
6: Magaling yun.
4: Magaling utak?
5: Hindi.
4: Ano?
5: Frozen.
6: Aray. Bonito ko yan si Guanzon eh. Yan yung nagsabi na kahit bakla na walang papatulong sa akin. Sobrang pangit ko. Kaya dito ako sa Cuatro Alas, dito medyo lamang ako.
4: Yan! Wala kang billboard na Mr. Sex Appeal.
6: Wala.
4: Ikaw, Sex.
6: Alam niyo ba, tatlo ang anak ni Adan?
4: Uy! Ang tindi niya na! Sino-sino?
6: Si Abel. Si Cain. At si Franco Mabat.
4: Talaga? Nakalagay sa Biblia?
6: Wala. Problema kasi, walang gustong umampon kay Mabanta. Kahit loyalista, kahit DDS, kahit Pink Lawan, walang gusto. Hirap nun, di ba?
4: Tinatatuan.
7: Wawa naman siya. Hindi na Greg, pero sinagot ko, sabi ni
4: Atty. Imaginary Rigas.
7: Sabi ni Atty.
6: Sabi ni Atty.
7: Jess, hindi naman daw niya tinatakwil.
4: Friends sila. Napapansin ko si Alan sa kasi, pero lagi may direct line kay Atty. Falsis, no?
6: Oo nga.
4: Ba't lagi siya yung tinatawag?
7: Sino kayo yung Tweety Bird ni Falsis?
5: But at least they don't share a bed. Ayun!
6: At least si Lovely may sabi niya. Baka mga toxic masculinity.
4: Pero post talaga niya yan. May post siya lang gano'n. Binost niya.
6: Na they share a bed?
4: Yeah, they shared a bed one time nung bumisita. Yung si...
5: Hindi si Atty. Jess, ha?
4: Si Frank... Ano, ikaw na magkwento, please,
5: ha? Oo, basta may post si Franco Mabanta na the son of Rodrigo Duterte. The son. Ay bumisita nga sa kanila and they shared a bed. And they had, like,
4: Conversation.
5: Conversation ng pagbigong.
6: Okay.
4: Wala nang while, walang while. May gano'n. Tapos nga, may pinitin na ako, what would you like to know about my father that nobody does know yet?
6: Pero may binanggit kayo si Madriaga eh.
4: Oo.
6: Ngayon na ako yun?
4: Hindi.
6: Yung sabi ni Madriaga tungkol kay Baste?
4: Ay, oo na.
5: Ay,
6: hindi ko na mabanggitin dito. Mahirap na eh.
7: Ay, mahirap na.
4: Kailangan na dito yung granada natin.
6: Mahirap na.
7: Pero sabi ni Helter Skelter sa comment, so dapat daw yung tagline, Llamado 2028. Llamado si Ronald Llamas at Larry Gado. Yan daw yung ano, tag
6: sabi
7: team.
6: Sabi nga ni Juan, sabi nga ni Dolphy dati, eh paano ko manalo?
7: Yeah. Eh, kailangan ni si Kong Manaog.
4: Ay, ikaw na, Lavi.
6: Joke mo.
5: Ito, very latest. Umayaw na si Nicholas Kaufman.
4: Oo nga.
5: Sa pagiging abogado ni Digong dahil daw sa pera.
4: Ha? Kulang yung pinayos.
5: Not really.
4: What?
5: Budol money daw eh.
6: Nakakalawa ko kay Lagi. What? Tiba naman sa ICC, NBI pa rin ang ginagamit.
7: Wala ko pali money.
4: Ayun na ba yan? Wala na tayong jokes?
6: Ay, may tunog.
7: Ayun, hello. Oh, ano na daw?
4: Hindi, ikaw sa
7: pasok na din.
5: While preparing si Kong Dada sa kanyang jet ski ride. At syempre, pinaglaruan na muna namin
6: yung mga bata.
4: Syempre.
6: Yung mga bata naglaro.
4: Kahit mataas pang gasolina. Tapos.
5: So, ayun. Nag-ano tayo. Sigaw-sigaw. Actually, dyan sa area na yan, tanaw pa rin yung Chinese Navy
4: ship. Talaga?
5: Yes.
4: Kitang-kita?
5: Oo, kitang-kita.
4: Kahit walang binoculars.
6: Saka chinyalin sila.
5: Pwede siya i-zoom pag
4: Kinausap kayo, hindi naman.
5: Hindi naman. Nag-swimming pa nga
6: kami. Ano sinabi mo sa kanila in Chinese?
5: Feishang.
4: Yeah.
5: So ayun, ang ganda ng dagat, ang ganda ng karanasan namin doon.
6: Atin yan eh.
4: Yan, syempre. Sa kaya, dapat ipagmalaki natin sa buong mundo yung lugar na yan dahil atin din yan. At syempre,
6: ay, gira, sabi ni Marcoleta.
4: Oo, kang ganyan. Mag-Pilipino ka, dapat maniwala kang atin yan. Diba? Yung mga paninindigan kasi ngayon, sek, talagang parang
6: tol. Pilipino ko ba tol? Ha? Mga Pilipino ba kayo?
4: Sek, pag sumagot siya, tatakbo ko rito. O, hintayin natin dahil mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51.
7: Live rin kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZAMM Radio Patrol sa East Trenta at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na.
5: Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages. 4 Alas Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH. Tama ba?
4: Tama.
5: 4 Alas PH. Badass.studios Incorporated Facebook page. Hindi ko sabihin INC. YouTube.com/badass.studiosincorporated Instagram badass.studiosincorporated. Dami incorporated. TikTok badass. Hotel Studios Incorporated.
4: Yan, ang sarap, pero sarap doon. Naintindihan na nila ngayon. Kasi si Doc Guido rin isa nagbabasa niyan.
6: Oo, oh, diba? Kaya yan ang pinakayo akong basahin. Yeah. Magandang hapon ngayon sa ating mga listeners sa DCMM, Radyo Patrol, sa Istrenta. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo?
4: Yeah.
6: Subscribe na kayo. Kung hindi, walang laptop.
4: Yes!
6: Doc Guido.
7: Kawawa naman. 4,300 live viewers sa ating PRTV.
4: Oo naman, may hinihintay. Kung meron kayong katanungan, ihanda nyo lang ang inyong mga katanungan, mapaligal man yan, politika o social, no? Parang gano'n. Dahil itong guest natin, hindi kayang tipagin, di naman? Magbabalik ang...

0: natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Otona.
1: Easy ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.

0: Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Kanya yaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: yung segment, pika atin. Hindi kayang timbagin ang ating guest. Sek, ikaw nga na mag-introduce sa ating guest ngayon.
1: Well, sa, alam niyo naman yung legend, yeah, J. Edgar Hoover, diba? Eh, si J. Edgar Hoover, yung founder at saka leader ng FBI. Federal Bureau of Investigation sa US. Ang legend dyan, tingin ko, totoo naman, eh, mas powerful pa siya sa presidente.
0: Yun, yung dati, no? Yung panahon, noon.
1: Ilang presidente yung kinawid niyan.
0: Yes, yes.
1: No? Si J. Edgar Hoover, no? Napaka-powerful niya. Halos siya na didikta, hindi lang sa usapin ng krimen, kundi mga polisiya. From security to domestic policy, no? Talagang, kanya, legendary yan. Hindi yan yung ating guest. Yeah. Pero medyo na-approximate. Na-approximate. Biro mo, bagong-bago yan. Sariwang-sariwa pa yan, di ba? Matagal ko na rin kakilala yan. Hindi ko lang alam kung positibo yan o negatibo para sa kanya. No? Kaya wala nang iba. Hindi si NBI Director Melvin Matiba.
2: Investor doon sa Chicago KT.
1: Pero problema sa mga tambay sa Dapitan eh.
0: Masaya na kanya lang. Anong latest ngayon? Ang balita, ngayon parang mainit-init pa ang balita, ay meron na makakapagpiyasa sa kakahuhuli nyo lang na ano?
2: Well, kahapon po nagbigay na ng order yung RTC 167 ng Pasig to release yung ano, yung limang personalities kasama si Franco Babata yung sa PGMN. And today, nakapag-post sila ng bill. Kahapon medyo kinulang lang yata yung dokumentong sinumitin nila. So they're being processed right now na mapa-release na nasa detention facilities ng NBI.
1: Non-bailable naman talaga yung kaso.
2: Bailable po. 120,000 yung...
1: I mean, bailable.
2: KJ Son sa'yo yung nagkabali. So 120,000 each yung bill nila. So they will be released today.
1: Pero malayo sa coin yun, ha? Malayo sa 350 million.
2: well, ang portfolio yung determine ng ano eh.
0: Wala namang flight risk sila.
2: Pagka po sila napasa na sa korte yung kaso, ang prosecution can apply for hold departure order.
0: Pero hindi yung lahat ng mga suspect, pero meron pa ata kayong ibang iniimbitahan?
2: Meron po. Yung isang ano nila anchor, iniimbitahan namin.
1: CJ Hero.
2: Kaya lang, parang we attempted to serve the subpoena several times and several addresses. Hindi po namin na-serve. So what we did, electronically, we serve it doon sa lawyer po nila.
0: May lawyer na sila.
1: Pwede yung gano'n.
2: That's an alternative service.
1: Route.
0: Hindi kasi yun ang kinatanong kasi ng ating mga kababayan yan sa social media. Lahat nakakahalos, gaging kaibigan, kakampi o naman, nasaan siya? Wala bang paramdam, Director?
3: Itong anchor?
2: Wala po eh. Actually, ang nabalit yung chinecheck yung kanyang social media account, nung na-aresto yung mga kasama niya,
0: nag-deactivate siya
2: ng kanyang...
1: Baka pag... Iba yung damit na susuotin, baka magpakita na siya.
0: Sige na mali kita, we.
1: Baka kasi mag-ganyan siya, mag-suot din siya.
4: Ayaw niya bilawan siya.
1: Ganyan,
0: daw tawag dyan.
1: Gawin yung green.
0: Dress freedom daw tawag dyan.
1: Oh, grabe, no? Press freedom. Unang-una, press ba si Mabanta, no? Tsaka anong freedom? Freedom to extort? Ibang press freedom yung pinagsasabihin.
2: Well, ang position nga namin dyan, yung press freedom, we support it. But if you will will use your strength or your power sa social media to extort money, that is something that we will not allow. And in relation to that, yung sinasabi nga namin, sila lang yung i-release, we will be in continuing possession of the gadgets na nakuha namin sa kanila. Those will form part of ng ebidensya na gagamitin namin, and ang NBI can access. So, malalaman namin, kung ka-text mo si Franco. Yung mga congressman na nag-text,
0: marami na nangangatog ngayon, no?
1: So, posible na hindi yan lang ang maging kaso niya.
2: Maari po. Kung may lumabas.
1: Kung may mga iba pa kasi ng mga ganyang similar na extortion.
2: Actually, may isa pong kongresista dati na nagpaabot na magpapadala sa amin ng sulat to make a formal complaint.
1: Yun. So
0: may on a similar nature.
2: Ganon din po yung nature na po.
3: Pero sir, yung ano, sa mga anchors, isa lang yung iimbitahin nyo. Kasi may mga nagsabi na baka daw yung mga ibang anchor madamay or ma-invite din for questioning.
2: It's a continuing investigation. Yun nga po yun. Kaya we cannot give so much details. But once na mabuksan nga namin yung telepono, tsaka yung mga gadgets pa nila and mga mag-testify. So, maaaring may mga ibang personalities pa na madama yan po.
1: Pero hindi nga yung mga banat ng mga ibang PGMN na mga kwan, mga anchors, no? Mga kwan, ang sinasabi nila, set up ito.
0: Yo.
1: No? Ito ay entrapment, no? Parang magkaiba yun.
2: Totoo naman po yun. Entrapment at setup. Oh,
4: may entrapment ba na hindi setup?
0: Yun kasi.
2: Well, baka nagkamali lang po. Baka ang gusto sabihin, instigation tsaka entrapment. Ayun, under the constitution po, syempre, and the political law, magkaiba yung entrapment sa instigation. Pag sinabi instigation, halimbawa, hindi ka naman drug pusher, pero
1: inuudyukan
2: mo siya na, sige na nga, pakibili mo nga ako, ikaw lang bumili dyan, tapos uhulihin mo siya, pero ikaw nang gutos mo.
0: Instigation yun.
1: Yung entrapment, yung iba ba, drug lord si Michael Pahati. Hindi siya yung Michael Pahati. Na drug peddler. Bibili ako sa kanya ng mga ilan ba? Ilan ba yung
2: kilo lang?
1: Ilan ba yung unbailable?
2: 500
1: dollars. Bibili ako ng unbailable.
2: 15, di ba? Isang kilo na, para sigurado.
1: Isang kilo, para sigurado. Tapos, nandun sa paligid, nandun sila, Melvin Matiba.
0: Yeah.
1: Yun ang entrapment. Pero legal yun. Mismo Supreme Court, supportado yun.
2: Yeah, decided case po yan. Kasama po yan. Kasama na din yung sinasabing Budel Man.
1: Oh,
0: doon nga tayo pumunta kasi
1: nagagalit sa inyo si Gonzon.
2: Galit naman po palagi yun eh.
1: Pati sa akin, galit yun eh.
2: Baka hindi Rolex doon.
1: Galit lagi.
4: May mga viewers po tayo na hindi alam kung ano yung Mark Money. Kapilinaw naman po. Kasi sinasabi nila, nagawa daw po ito sa rektum.
2: Ganito po, i-contextualize natin.
0: Sige, game.
2: After po nung arrest, ang unang-unang nakapag-interview sa akin nung umaga sa Dos por Dos. So, masaya rin yung interview nila eh. So, tinanong ako ni Captain Ying na sabi nga, paano yan? Sinasabi ni Attorney Gwenson na
0: nakapris
2: yung pera. Tapos, paano saan nakuha yung pera? Ganyan. So, ang reaction ko, ako sabi ko, hindi ko totoo yung pera. Budel money. Doon ko na nga nang galing yung term na budel eh.
0: Yan nga, correct.
2: Kasi noon pa yun, matagal na practice. Actually, yung mark kasama nun sa budol, budol money na patong-patong yan eh. So sabi ko, gawa po sa recto yan. Yung outburst ko na
0: yun, action. Nabanggit po lang. Para sabihin peke yun.
2: Yes, kasi di ba, ang parlance nga natin, pag siya, yung diploma mo, yari sa recto eh.
1: Pero hindi naman later.
2: Parang yung thesis mo sa UST, di ba?
1: Yung diploma. Yung thesis ako gumagawa.
2: Pati yung transcript meron. I mean, with all due respect, madami naman po legitimate na printing press po sa recto. At yun, hindi rin po ano lang siya, parang sinabi ko lang na parang metaphor. But at the same time, yung pong aming pong pinagpapagawa ng mga ganyan po at mga publication na ganyan, I mean, yung mga ebidensya na ganyan, sa recto talaga at may resibo po yan. Pero hindi po yung buong 75 million na yan, play money, one side lang po yung meron niya, yung kabila. Tapos yung gitna na po niyan, yung kalaman po niyan, yung cut na lang nakasya, kung coupon band po ito, inati lang yan, tsaka pag makita nyo po, mahaba yung size eh. So, kita naman pati yung kulay iba. So, ang nasa ibabaw po nun, yung sinusulat, yun yung 50,000 na mark money, serialized po yun. Ewan ko kasi, yung mga abogado, alam naman po yan, dahil decided dapat. Case nga ng Supreme Court dyan eh. Decided ng
1: Supreme Court. Tsaka, director, maraming pelikula tungkol dyan.
2: Marami po.
1: Hanggang, Saldi Shore na.
2: Tony Pereira.
1: Tony Pereira. Ito ba yun?
5: Pero dati kasi, si case lang. Ngayon,
2: mali-mali. Ito nga po, so nag-comment siya na gano'n. So sabi ko, teka muna, mahirap naman kung abogado ka, tapos pati yung gawain ng law enforcement, pakikialaman mo. So, tapos sinakyan na ng sinakyan lahat ngayon. Nagsasalitaan na gano'n, dapat daw, hulihin namin yung mga... Peke, hinuhuli po talaga namin, pero yung printing press, legitimate press, may resibo, ginawa po lahat yun. So, ayaw ko, siguro, just as throwing a monkey wrench, kumbaga yung naging trabaho po ng NBI na maayos naman, gusto nilang bigyan ng kaguluhan, ibang kulay na politika. Lagi naman pong ganun. Eh, kanina nagsisimula po kayo, napanood ko, sabi ko, kawawa naman si Franco Mabanta, walang gusto mong buhay. Kami po, gusto namin ang... Yung team na yan is being led by a lawyer, matagal na abogado, and they've been doing that kahit po sa drug buybust. Actually, the following day, may drug buybust kami, budol money rin po gamit namin. We arrested 2 kilos po sa Quiapo. So, we've been doing that. Sana po yung tao, huwag natin guluhin. We are promoting law and order, pati tuloy yung mga operational na gawain namin na hindi dapat naman pinapaliwanag pag ginawa sa publiko. Kailangan pa namin sa
0: dahil lang doon.
2: And which leads to the way na yung social media natin naging magulo eh.
3: Galing nga, sir.
2: And the biggest takeaway po rito sa pagka-aresto sa PGMA na to is kailangan siguro ang kongreso natin come out with standards yung ethical practice of journalism.
1: Yes, yes.
2: Yung mga totoong may background sana sa journalism. Unfair. Yun yung sinasabi ko nga doon sa mga mainstream media eh. Sabi ko sa inyo unfair to eh. Kasi kayo devoted time, nag-aral kayo, na ginawa nyo talaga, you establish the industry, nagsimula pa kayo na writer-writer lang bago kayo naupo sa desk. And these people will come na ganyan. Tapos, gagawa ng mga story, guguluhin, ang gulo po ng social media natin.
1: Kaya, ang lesson dyan, Director, next time, pabaan nyo yung standards nyo.
2: Parang tayo pa bumag-adjust. Hindi tayo ganyan sa political ngayon. Tinong kahalo, isin ni Bede yan.
3: Walang ng 4
1: yung standard nyo kasi, guanzon yun eh. Tapos yung mga PGMN, talagang kinarir nila yan eh. Diba? Kinarir nila yung ganyang uri ng pangamalita. Kaya babaan mo ng konti. Director, hindi naman yan na katulad ng political party natin sa Uste. Hindi naman yan sa Indigan party. May kasi... May party kami nun sa
0: iyo. Sige, hayaan ko yung magsalita.
1: The first student council sa Pilipinas.
2: Saka may produce yun talagang mga mahuhusay
1: na. Oo, mga kanyan.
2: Sa industry nila.
1: Oo, magagaling yung mga nandiyan. Maliban to sa presidente. Maliban to sa founder. Lahat ng mga members ng student council sa UST, ba't itindi?
0: Student council to, kasi nung huling usapan natin si UST, ang dami rin sa flood control na mga taga-UST.
2: Hindi, wala. Engineering yun. Hindi, tsaka engineering yun.
1: Ibitahin yun.
0: Sa journalist and kung ano pa yung ibang iterations niya.
2: Well, more on setting standards. More on the ethical practice po doon sa social media. Alam mo ninyo, ako tingin ko, baka probably majority chunk ng gulo sa bansa natin because of the social
0: media.
2: Ang dami pong hindi naman nag-journalism o mag-imbestiga man lang. journalist na bigla, kukopihin yung ginawa ng isang totoo, bibigyan niya ng ibang angulo. At mas marami pong abogado ngayon sa social media. Lahat abogado.
3: Lahat na abogado. Armchair.
2: Ang masakit, yung mga totoong abogado pa minsan, binabaluktot pa yung para may tulak yung personal nilang interes. Ano po? Kami po, may standard kami. Ano sinasabi nila sa amin? Pinulite ka lang ng NBI. Yung mga hinuhuli, kalaban lang. We have 192 successful operations leading to arrest and indictment ng iba't ibang krimen. 192. Mm. Ituro po nila alin yung sinasabing may relation sa politika. Mike Defensor, Jason Sa, saka ito ngayon kay Franco. Hindi mo pa nga malaman, sabi nyo nga, hindi malaman kung sino nga ampun kay Franco.
0: Correct. Walang alam, gusto ko mako.
2: Hindi mo ba?
4: Pinampasapasahan.
2: Tatlo, out of 192.
0: Statistics, ano yung
2: ilang
1: mathematician.
0: 3 out of 192, ilang percent?
1: Anong percentage?
3: 1.5%.
2: Hindi mo ba? So parang it's unfair to the men and women of NBI. Na ngayon, syempre, okay na rin po yan. Ako yung tina-target nila. Huwag nang isama yung Boom Bureau because they are professionals.
0: Correct.
2: And because gaya successful yung aming mga apprehensions ngayon. Because alam nila yung gagawin nila. And I'm learning from them. Ako naman po, kung ano naman yung pwede kong i-offer din sa Bureau, I'm doing it. Going back to your question, na sinasabi, you know, I need help of people like you. Yung lahat po, we have to consult, but our legal division ngayon, saka yung pong aming legislative liaison office, we are now very active in crafting a position paper or a bill na itusulong po namin sa Kongreso para po ma-address natin ito. Most of our crimes now, I think siguro po more than 60% of crimes or even higher, nangyayari po using the social media, the cyberspace.
1: Yes.
2: Cyberspace.
0: Na,
2: example lang po, every day we are receiving complaints sa central office pa lang namin, 72 100 complaints
0: every day
2: in relation to social media. At karamihan po dyan, cyber libel. Pero mayroon din po mga financial crime, cyber financial crime. Lahat po nandiyan dyan. That's why ang NBI, we are trying to upgrade our tools, our equipment to address and fight this kind of crime.
1: Napaka-powerful kasi ganyan yung director ng social media.
2: That's right.
1: 85% ng mga Pilipino, dyan kumukuha ng balita. Dyan pumukumuha ng opinion. At merong mga kwanyan, may mga pockets of communities eh. Napatuloy sila nag-uusap. Eh kung mabudol yan.
0: Yan,
1: diba?
0: Yan.
1: Yan yung delikado. Dahil ngayon sa panahon natin ngayon, everything is perception. Everything is optics. Kahit yung hindi totoo, nagiging totoo kung paulit-ulit
2: na sinasabi.
1: Sinasabi sa social media.
2: I agree po. Yung po yung tinatawag, in-observe po namin yung behavior and meron po kaming observation yung ang tawag namin, inappropriate coordinated behavior. So, halimbawa, kukuha sila,
0: example natin.
2: Parang sindikato, doon na pumapasok yung mga troll farms po. Parang halimbawa, yan nga, si Attorney Guanzon, magpo-post na, ba't di nyo hulihin yung peke pala, ang NBI mismo, peke. So, yung pong mga troll farm nila,
0: kakalat.
2: Sama-sama sila kakalat. When we observe it, nakita namin, there are about 1,600 kagad na kumalat.
0: Na pareho.
2: Parehas. Yun na yung pong kay Presidente, yung pinalabas nila na si Presidente, yung kapumbat na huli si Jason.
1: Namatay.
2: Nung in-observe namin, 2,000 plus.
1: Namatay, may kwarto, merong lugar, may hospital.
0: Lahat na po. So, ang sinasabi niyo ba, Director, mahina pa yung mga batas natin laban niyo? Kaya meron tayo.
2: Kailangan po nating dagdagan. Kagaya na, halimbawa, ang nakukuha po namin yun, kasi yung mga illegal po ngayon, halimbawa, scam hub. Inire-relate namin yung anti-cybercrime natin, yung Republic of 10175 natin, yung under cybercrime of 2012. Act of 2012. Nire-relate namin, halimbawa, sa STAPA, sa RPC natin. So, kailangan po, meron pa rin nun. Kasi kagaya ng troll farm na nagpapakalat ng fake news o nag-share lang, hindi pa po mga punishable yan. But those, pag-share na yun, it created an impact already to the general public. Parang in-spread mo na yung balita. Kinismis mo na.
0: As true.
2: So parang ganun na yung totoo. Ngayon, ako nga po mismo, minsan pag may nabasa ako sa social media, tatawagan ko yun. Totoo ba itong paano yung iba na papaniwalaan na lang
0: agad-agad,
2: sinabi roon?
1: Pero very delicate yung binabanggit ni Director. Dahil may thin line minsan yan para si abuso. Paano kung ang 2 years from now maging head ng NBA si Tupac Shakur. Diba? So malinaw yung
2: pwede ko ba sabihin lang to? Bakit naman ganun kasi? Parang sinundan naman yun. Dati ako yung spokesperson ng PDP laban. Siya napunta roon. Pwede ba iba example?
1: Halimbawa,
2: extreme na yan.
1: Minsan yung mga institusyon na yan, yung mga batas na yan, nababago kung sino yung uupo. So, kailangan ng protection din. Na kahit sino yung umupo, hindi pwedeng
2: I agree po, Prof. Kasi I'm always a believer that there should be a system and let the people adjust to the system. Just like yung time, ayan natin yung tao yung mag-adjust sa time and not the time in the system adjust to the person. So, kailangan po yun. That's why sabi ko nga, palagay ko po, if I may suggest, somebody should do, it's probably DICT po. We talk to Secretary
0: Aguda.
2: Let's host a summit. All the stakeholders.
0: Media, yung sasayo mo.
2: Lahat po.
1: Huwag lang sa DICT, malapit ang palta niyo.
2: Check na. Ito na lang. 4 alas na lang. 4 alas
0: na lang. Sensible discussion.
2: Para po, ma-address natin yan. But we have to address it immediately. Otherwise, we are a damaged institution. Madamage po talaga lahat.
0: Parang bata nga, pag tinuturo mo hanggat maaga, natututo. Ito nga, pag hinahayaan natin,

0: ko, meron. But of course, we are not removing the possibility na nawala. Pero sa akin lang muna, i-digest natin, no? Mm. It doesn't matter kung meron o wala yung video. He committed a crime.
1: Yes.
2: Sure.
3: Pero yung logic kasi, kung meron talaga siyang napaka-damaging na video,
4: right,
3: bakit yung kanyang binablockmail, bakit lumapit sa NBI? Kung damaging yung kanyang...
1: Bakit hindi natakot yung binablockmail?
3: Oh, sabihin, hindi siya natakot, no? Yung kanyang ini-extortan. Dahil ang tingin niya, hindi naman, wala namang damaging.
0: Baka there's nothing new. Baka there's nothing new. Kumbaga, baka ang ginawa lang, ginawang parang pelikula, kinassemble niya, yung mga narinig na. Kasi ang nangyari nga po dyan, what we have is the copy of a clip.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang nangyari ito, parang...
1: Pinadala mo na sila.
0: Parang... Teaser. Parang sinabi, there will be a 90-minute na movie. Pero ito muna, 30 minutes teaser. Doon, 3 minutes na teaser. Na si CJ Hero, siya yung nagsasalita.
1: Yun. Kaya doon nadikit na yun, yung CJ Hero.
3: Hindi, tsaka kung meron talaga sila, ba't hindi nila nilabas? Kung nilabas nila ngayon yan, baka yung mga banat sa kanila natabunan.
0: Ito na lang, sabihin na natin meron. Probably meron talaga. Probably meron. Kasi madali ka namang mag-collage ka ng mga videos, kunin mo kung saan dito. Meron talaga. Pag nilabas mo ngayon yun, medyo questionable na eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang sa akin tingin ko, you will be making a last stand para to rectify somehow, mag-recover ka. Pero kung natapos mo na noon last year, which is, that's the claim, five months ginawa, nagawa na, tapos na. That immediately, nung natapos mo, as your network was claiming na, ano kami rito, guardians of the people, something like that, trucho namin. Dapat, nung natapos, immediately.
4: Okay.
0: In-release na.
1: Okay, maglalagay ako ng konteksto, Director, bilang media. Kasi ang halad siguro ng taong, correct me if I'm wrong, ang halad ng taong bayan, may ilalabas expose video. Yung parang, may kausap sigurong shady or something, o meron tayong deal. Pero sa pagkakaintindi ko, bilang media, no, ito, dokumentaryo. Ang mangyari, sabi niya, kung 90 minutes, 1.5 hours yon, nag-click ka sila, tama si Director, nag-research sila. Sabi nga kasi doon sa isang parang thread na nakita ko, pag-usapan natin yung properties. Parang gano'n, may idea ko. I have a great idea. So, pwede sila nag-research. Parang ginagawa ng lahat ng mga investigative journalists. Ito, bahay mo, kinonfirm ko. Ito, property mo, kinonfirm ko. Ito, property. Tapos, lahat ng facts na yon, gagawa ako ng isang storya. Parang gano'n. So, siguro, yun ang tingin kong ginagawa o gagawin nila o ilalabas nila. Hindi isang inaasahan natin na ilabas nila.
0: Hindi pa lumalabas sa publiko. Ako pati the timing nung paglabas is the time na ang ombudsman is already announcing that there will be an indictment
1: kay
0: Martin Romualdez. So if you are really a responsible person, following yung sinasabi ni Mike, no, meron kang ibang ebidensya, then you submit it. May exclusive ka, ilabas mo, after mong ilabas, submit mo sa proper authority so that the person can be prosecuted based on the evidence na nakuha mo. So ako ngayon, sa akin ngayon, again, I will say, hindi naman na importante sa akin kung meron o wala eh. You violated the law. May elements lahat. Ngayon, kung meron at ilabas mo, sa akin, to my mind, it's already questionable because what will I see is you're trying to recover somehow yung nawala mo na.
3: Ang tawag ng mga abogado dyan, a big non-sequitur.
0: Wala naman talaga. Kung wala naman talagang video, ibig sabihin, there's no intention na gumawa ka ng video. Ang intention mo talaga, mangigil ka lang talaga.
1: Extortion ka lang. Ako, take ko nga dyan, Director. Ito, being media, no? Wala naman sa history ng legitimate media na meron kaming condition para ilabas ang isang story. Wala to. Ang condition lang namin, i-vet mo, may facts ka, ito, totoo to, kaya mong tayuan, meron kang facts, hindi ka nagsisinawaling. Wala kang hihintayin.
0: Tama. Hindi ako hihintayin. Dagdagan ko pati, responsible media, like you, yung noon sa simulaan nyo, pag meron kang explosive na ganun, you will give an opportunity doon sa
1: taong
0: nilalabas mo. Hindi para maghingi, kundi para sumagot ka. Because that is supposed to be dapat
1: balance
0: yung pagkurong.
1: May equal opportunity.
3: Pero mayroon din kung dyan, Director, may sub-industry rin sa media. Matulisan, no?
0: Hindi
3: naman natin sinasabi.
0: Hindi naman natin alam naman natin sa lahat ng kagubata. Kanya-kanya lang tulisan. Sa bawat kanto may manginggikin. Iba lang yung kikin. Alam mo sa UST, gano'n, di ba? Sasabihin mo nga, nakikilan na ako. Huwag naman na dito.
1: Tapos na eh. Oh, tama.
0: So ako ganun lang dyan. Again, I go back from the point of view of law enforcement.
1: Mm-hmm.
0: Kompleto yung elemento ng krimen. Then we

0: prosecute, and we filed it already to the prosecutor. Bill was set by the RTC. Then magsubmit kayo ng counter evidence.
1: You will have your day in court.
0: Exactly. Oh. Yung lahat ng sinasabi nyo, ng depensa ninyo, sabihin nyo. Mm. But as a piece of advice, as a lawyer, hindi pwede yung depensa mo na set up.
2: Mm.
0: Kasi sabihin ng court, exactly, yan nga yun eh. Yung set up is
1: entrapment nga yun eh.
2: Set up for legal purposes ang nangyayari kasi. Hindi set up ka na illegal.
1: By the way, meron din kami teaser ni Labi. Aming bagong show.
2: Anong title?
1: Inaayos pa eh.
2: Okay.
1: Inaayos pa yung title. Pero una natin guess, you know, yung walang kwenta na host,
2: Christian.
0: Kung meron lang unity of action, magkakasama sila. Ipuperson natin yan. Mm-hmm. This is still an open investigation.
2: Mm-hmm.
0: Kasi dun sa complaint affidavit na sinabit sa FBI, may lumalabas.
2: Mm-hmm.
0: At sabi ko nga, ngayon, may eto, seryoso, nung nabalita yung pagka-aresto ni Franco Mabanta, walang biro, tawag at text, mga 200 yung tumawag siya. Na trying to insinuate na may nangyari din sa kanila na and in fact hindi diretso sinasabi buti naman kasi gawain niya talaga yan so kung sinasabi ako ang sagot ko lang if you have personal knowledge so na biktima kayo may alam kayo please inform us
1: yun yung sinasabi ko kanina hindi kagulat-gulat
0: yun yung salita sa amin
2: ako document ako
0: well sisilipin namin going to your question sisilipin namin we look at the activities nila pati financial activities. Ano bang binabayar sa BIR? Sino bang advertiser nyo? Bakit nasusurvive yun ng ganyan?
3: Mm-hmm. Ang sabi nila...
2: Kasi ibang level yung CEO eh.
3: Ang sabi nila, sa according sa site nila, na hindi daw sila tumatanggap ng...
2: Maleta.
3: Yeah, ng pera galing sa China. Ano daw yun? Contributors.
0: Mukhang may pumili lang.
1: Very specific yung
0: speaking of maleta. Kung nakita nyo yung video nung tinutulak papuntang prosecutor yung mga ebidensya, madami yung maleta, di ba? Ang dala ng NBI doon, tatlong maleta yung may laman nga na Buddha Money. Yung maleta ng ibang tinutulak, na-remova pa yung brand. Sila may dala noon. Ang plano, ililipat.
1: Doon
0: ililipat.
1: Kasi baka may nakasabi doon sa mga maleta eh.
0: Hindi lang yun. Parang yung maleta, parang apat or lima. Siguro, yung hati-hati.
2: Hati-hati niya sila. Planado na.
1: Pero yung allegedly, yung 75 million, advance lang yun.
0: Four gifts. 350 nagsimula, nagtawaran, naging 300, tapos 4 tranches, na kung hindi mabigay ng May 5, lalabas na nila.
3: Lalabas na dapat.
0: So actually, two weeks naman yung preparation namin dyan eh. So yun nga, hindi ko lang pwedeng ipakita yung pictures and video how we prepare the Moodle money. Baka kung gusto ni Attorney Guadson, punta siya sa opisyon.
2: Para
0: ma-educate siya, papakita ka.
1: Ang reaction yata niya, bakit ganun yung pera? Dapat yan euro. Parang masyado
0: na
1: masyado small time.
0: Hindi. Ang hinahanap ko doon sa maleta, kung may Gucci na maleta.
1: Pero may Rimowa naman pala eh.
2: Ang
1: dami Rimowa sa Green Hills.
2: Mga Japanese naman. Pero susunod pa ang mga kaso na darating.
0: Nag-ibisig pa kami, no? So I cannot say with certainty, but there's a real big possibility na may mga makakasama pa nakakasama.
1: Pero Director, lumalabas kanina lumalabas sa ilang TV station, sa social media, tungkol kay Bato.
2: Breaking!
1: Meron na daw international warrant. At meron na raw red notice ang Interpol.
2: Yan.
1: At liberty ba kayo para mag-comment dyan? O yan ba ay nakatago pa? Na parang hindi na nakatago.
0: May narinig na rin po, para mo isang network na nagbalita na. Kami naman po, kung dumating sa amin yung warrant, kasi naka-address sa law enforcement dyan, in NBI sa law enforcement agency, of course, we have to implement the warrant. Ganun lang naman po kami palagi. Whatever is the mandate po, kung may mandato di aresto, wala po kami magagawa ba to arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili.
2: Yes.
0: Kahit kaibigan ko po siya. Buka ko po NBI yun at nakita ko siya na mamili ng DVD.
2: Yeah! Wala na, pero wala na DVD.
1: Wala na DVD.
3: Netflix na lang.
1: At saka yung AK-47.
0: Kompleto. Hindi, gagawin na lang kitang confidential agent. AK-47 mo. Huwag mo lang gamiting chapa sa KTV.
1: Pwede ko bang hulihin dyan yung Rafi Albert?
2: Pwede. Huwag kang magiging pinapakanay. Madami ng pakanay.
0: Hindi, ako magandang ko.
2: Wala akong kinalaman dyan, ha?
0: Pero liliwanag mo, hindi ikaw yung bike pahatid doon sa ano.
2: Salamat din sa pagiging.
3: May kapangalan siya. May kapangalan
2: talaga. Ang aking fiancé kasi, taga NBI din dito dati, sa bahagi na ng aming kampanya. Tatlo, apat pa pala yung pangalan na nandun. After that incident, binerify ko eh.
1: Oh.
2: Yung isa ko talaga.
1: Asset kaya ata eh.
2: Pero ito, matagal na pala siyang staff. Kilala ni Mike Defensor.
1: Yung isang issue rin dyan, maliban kay Mike, maliban kay Mabanta, ano yung status nung 18?
2: Yan.
1: Marines, no? Paano? Sa inyo humarap yun eh.
0: Hindi ka.
1: Tapos nagkagulo. Nagwala yung paborito mga abogado.
0: Yung may bagulo office. Oh,
1: si Mr. Kwan. Si
0: Baliktod.
1: Sex appeal.
0: Si
1: Tupakso. Nagkita ko rin, nagwawala.
0: Alam mo, ganito ang nangyari dyan eh. Yung 18 Marines kayo, minomonitor namin of course kasi continuing pa rin yung investigation niya. Nakita ko sa social media, meron silang in-announce na no holds bar, blah, blah, blah. Apang, di ba?
2: Oo eh.
0: Tapos pinalis daw yata yung mga mainstream media at saka yung mga vlogger. Meron sila nilabas na explanation kasi daw, i-splice daw sa yung mga ganun kaso. Hindi ko alam kasi kung live, paano mo...
2: Correct.
0: Paano
2: mo
1: okay, tsaka dinepetize kayo ng ombudsman para...
0: To investigate.
1: Para para tulungan sila. Para ayusin yung kanilang sinasampa. Right. Pero ang narinig ko kasi, nag-invoke sila ng right to against self-incrimination.
0: Doon nga ako nagtataka.
1: Sabi ko, ano yun?
0: Nung inimbi ako abogado, pero nagulat ako eh. No? Nagkaroon naman ng statement na, no? Kasi one-on-one na interview, yung 18, nag-statement lahat. So yung 18, nag-statement, pero 12 or 13 niya, hindi po mirma. Tapos 5 or 6 lang yung nakapirma talaga. Pero on record na yun. So tuloy-tuloy naman kami dyan. And ako lang, eto, hindi ko pa masyadong na-announce to. Dito ko siguro.
3: Breaking.
0: Meron kaming witness na nag-issue na ng affidavit tungkol dun sa naging direction nitong mga 18 Marines na to. Kasi yung nag-issue na affidavit is directly related to one of them.
2: Ah,
0: okay. So eventually, lalabas din namin yun. Kaya lang, ang bago lang sa amin doon, si Attorney Balikod, yung dalawang dating witness doon sa napolis na kaso, pumunta ng NBI. Sila pumunta with the lawyer, Attorney Lourdes Benipayo, nagbigay ng salaysay ng statement nila, contradicting yung statement doon ni Balikod na kusa siyang umalis. He was removed, he was fired by the clients. Tinanggal siya because ang issue is parang yung sinasabi niyang selective, siya pala yung namimili. May mga, actually may mga reports sa amin, may isang dating kongresista na nasama sa kaso, na acquit, allegedly, na medyo si Balikod may mga hinihinging.
3: So bali sir, hindi gano'ng ka-transparent si Attorney Balikod.
0: Lumalabas. Pero yung opisina niya na bago, very transparent yung mga salamin. Ang ganda nung office.
1: Pero parang ba yan issue of integrity. Kaya hindi ko naman sinasuggest, pero baka maraming magsampa ng disbarment dyan sa mga magagaling na abogado na yan.
0: Ako favorite ng mga magagaling na abogado ngayon. Okay lang yun. It comes with the territory. Ika nga. Trabaho natin.
1: Ikaw, Lovely, may tanong ka ba kay Director?
0: Yes, Lovely.
4: Naitanong ko na eh.
0: So, ganun po yung development doon sa 18 Marines. Actually, yung statement naman nila tapos may findings kami. We have also recommendations. Mm-hmm.
2: So same people ang nag-ooperate sa kanila, yun ba?
0: Well, lumalabas tapos gagawa ka ng illegal, sasama mo asawa at anak mo, sasabi mo politika.
2: Wala ko pinag-ayon. Same people, ha?
1: Walang may kasabihan dyan, eh. Yung
2: blue,
1: don't throw rocks when you live in glass houses.
2: Yeah.
0: Magpapasagin. Lagdagan ko na. If you're throwing punches, you should be willing to take the punches.
3: Huwag magbato ng laptop.
0: Kasi ganun ang nangyari. Sasabi, pinupolitika, tapos hindi naman tayo naglagay sa asawa at anak niya. Siya.
2: Correct, siya mismo.
0: Na naman naglagay. At ang dokumento nagsasalita, alam niyo po, under the law, Sec. Ronald, alam naman natin, sa best evidence rule is the written document.
2: Correct, correct.
0: Galing po ng SEC yun eh. Tsaka ng City of Pasig.
1: Pero kung human trafficking yung kaso niya, non-bailable yan.
0: Non-bailable po. Tsaka qualified po eh. Ang nag-qualified po kasi yan kasi pagka 3 or more persons ang gumawa, automatic qualified human trafficking. Tapos, ang ending is prostitution, qualified human trafficking.
2: Pero hindi niya po po nasasampa?
0: Nakasampa na po yung dun sa Sirin, yung mga members ng Sirin.
2: Okay.
0: Kasama po si Michael Pa.
2: Yo!
1: Pero nung wala lumabas yung pangalan mo, parang walang nagduda.
2: Wala. Hindi, wala.
0: Boss, pwede ko ba sabihin, nakamag-privacy mo eh. Nag-text ka agad sa akin. Boss, pakiano mo nun, magkaiba middle din lang. We're making announcement.
4: Walang
0: nagpa. Kasi
2: nga, walang patid ang cellphone ko. Ang daming
0: tawa. Actually, tinanong din ako nung mga media practitioner. Sino bang Michael Pa? Hindi,
2: sabi ko. Ano pa DNA?
1: Dami ng text sa akin, sabi ko, ano ba kayo? No, eh talagang gawain naman yan.
0: Hindi, ito, mas nakakatakot po.
1: Tony,
0: sa Crondal, ito mas nakakatakot. Mag-upload din kami ng cyber warrant sa CCTV nung Sirin, tsaka nung Chicago KTV. Kung nagpupunta ka ron, pwede pa kaya.
2: Yeah!
1: Wala lang ako.
0: Sa sister company, ha?
1: Trellis lang ako.
0: Trellis! Hindi, yun po kayo, ang status po ay sarado.
2: Gusto mo sa kanya? May meron ka nang upgrade.
3: Hello, hello, hello. Ah, sige. So, ano daw muna? May pinapatawag kay ano, kay Director Matibag eh. Pero so
2: ano, sabi?
3: Pagbabalik na lang.
2: Ano?
3: Sige ka. 4, ala.
2: Ay! 4!

0: kalaban natin yan.
1: Tingnan natin, ano yung kanilang salo din dyan.
0: Kasama sina Sandro Ochona.
2: Easy ka naman dyan.
0: At maanbakapagal kung anong take mo. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.

0: 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Pina-exciting at pinalakas
3: ang programang ating sinubaybayan.
4: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
5: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
6: Ugali, makinig sa The Secret of Health.
7: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.

0: Konya yaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: Back to back, the Guido David Show.
1: Oh, pero firstly, basahin natin yung ano, mga singkong sigat, yung the top five trending topics.
0: Sige nga.
1: Number five, Rodante Marcoleta. Siguro dahil sa kanyang parang manifestation.
2: May pag-away na naman.
1: May pag-away.
2: Nako. Oh, maatikabong 500 million.
1: Nako. Okay.
2: Kaya naman tayong naisipin.
0: Wala naman.
1: Number four, Arthur Carandang.
0: Uy, nababalik.
1: Nababalik.
0: Ang sarap pala katabi si Prof pag ganito yun. Meron akong
1: kodi ko. Hindi ko. Number three, ASEAN Summit 2026. Ito, may mga positive naman. Number two, Jason.
0: Uy! Nandun pa rin.
1: Nandun pa rin. Buhay pa. And number one, of course, pinag-usapan ni director kanina, si Franco Mabanta. At yung PGMN, yun yung number one trending.
0: Yung 2-in-1, ito may kagagawan.
1: Very timely yung pag-invite sa ating ano. Director. Of course, yung survey natin, released by Tang Harris Survey, ito naman, mga presidential matchups, hindi yung gusto ni SEC na ano, about sa impeachment. Pero dito, pinapakita nila on a three-way competition or matchup ay, although lamang pa rin, si Vice President Sara Duterte, 39% to 27% ni Mayor Lenny and Senator Rafi ay 25%. So, medyo dikit, pero medyo magkakalapit. Pero kung kung head-to-head matchup between Vice President Sara and Senator Rafi Tulfo, lumalabas na 45% si Senator Tulfo at 44%
0: mas mataas.
1: Mas mataas. 1% lang. So, statistical tie.
0: Yeah. Dahil kung dalawa lang sila.
1: Pero kung tatlo.
2: Kung dalawa lang sila ni Lenny.
1: Hindi ka nakita dito eh. So, babalikan kita. Hindi ka siya nakita dito.
2: Mahalaga ko si Jan.
1: Mahalaga yun.
2: Year ago kasi, parang may aura of invincibility si Vice President Sara. Ngayon ay very competitive. No? At yung mga surveys na yan, bago pa lumabas, itong mga ebidensya sa Justice Committee, Madriaga, AMLAC, rape threats. So, ang siguro ko ako na sa kampo ni Vice President, talaga mambabato ko ng laptop. Dahil, bakit ganyan? Nagpakilala ako bilang presidential aspirant, tapos walang bump.
0: Yan.
2: Tapos, yung aking mga kalaban, tumataas by 3 times, 2 times.
1: Kahit hindi pa nag-declare.
2: No. Tapos ako, yes nang yes, bumababa. So, medyo mag-aayos ako, di ba? Hindi ko sinasabi na kailangan nilang kunin si Alan Herman. Wala akong pinopropose na gano'n.
0: Baka nausap na nga ngayon eh.
2: Sige. Medyo may papunta sila sa isang krisis.
0: Yan.
2: No, tingin ko, lalo na kung yung mga survey na lalabas after nitong impeachment.
0: Yan.
1: Tingin nyo, Sec, mirage lang yung aura of invincibility.
2: Hindi siya mirage last year. Kaso, it's a bubble eh.
3: Yes.
2: No, yung bubble na yan ay nagsisimulang mag-burst. Dahil nga, ang mahalaga, alam mo naman yan, Doc, hindi yung absolute numbers.
1: Yung
2: movement of numbers.
3: Right.
2: Saan ba lang galing si Sara before? 80 plus. Nasa labas siya ngayon? 30 plus, 40 plus. Ibig sabihin, medyo malaki, dramatic yung pagbaba.
0: Yung bang sinasabi mo, Prof, kanina, mas mataas si Rafi kesa kay Sara, is because hindi kasama si Lenny.
1: Pero kung three-way, kung kasama si Lenny, may makukong numbers vote si Lenny. So
2: pero I'm almost sure kasi kung magkakaroon ng labanan, one-on-one lang.
0: One-on-one dapat.
2: One-on-one lang yan. At tingin ko, yung iba naman ay hindi naman ganun katalinuhan, pero hindi naman sila ganun kabobo. Tulad ng ibang senador. Alam naman nila, hindi pwedeng more than 2 yung maglalaban.
1: Eh, paano na yung Llamado? Yung Llamas Gadon.
0: Kala mo. Pati si director, nagtataka sa'yo, Prof. Gusto mong pinag-uhugon
2: dyan. Ang problema ko doon, paano kung manalo ko? Tapos yung vice president ko, i-house ko.
0: Diba?
2: May impeachment
0: Minatanaw sa'yo. Hindi ka ba, ito, controversial eh. Tayo naman nag-uusap dito eh, diba? Diba dati, nasa kabilang kampo, ngayon, nasa ganito ka, ngayon may inibistika, sabi mo, 192 cases. Paano yung tawag sa'yo ng mga dating kaibigan? Kaibigan mo pa rin ba ngayon?
3: Well, tawag ba sila?
4: Well, unang-una. Pero winuna.
0: Yes! Nananawagan mo ito, sa mga dating kaibigan.
4: Yung mga kaibigan ko naman noon, marami doon kaibigan ko pa rin.
0: Yeah.
4: Kilala nila ako personally. Mm. Alam nila, pagdating sa trabaho,
0: yun yun.
4: Pag-compromising tayo eh. Kagaya niyan, nabanggit nyo kanina yung sine attorney. Yung malaking tao po, yung sine pangunawa.
0: Tanda lang ito talaga, oh.
2: Topaxo. Ay, yung may billboard sa C5, nakita
4: rin. Meron ba?
0: Meron.
4: Baka marami aksidente.
0: Mr. Sex.
4: Di ba marami aksidente ngayon?
2: Sana hindi.
4: Anyway, balik ako doon para seryoso na. Seryoso naman.
0: Seryoso.
4: So, ang sa akin dyan, ano, siyempre, tinitira ako ng iba mga
0: nakikita
4: ko. Actually, may isang kasama ko sa kabinete na tinawagan pa ko. Walang personal dyan. Talagang kailangan ko lang tumira. Kaya sabi, you do what you have to do. Pero ako kilala nyo, inubutan naman ako.
0: Sige lang, sige lang. Kaya mo yan.
2: So, may kumukulam dyan.
4: So, ang sa akin, I love nila kapag nagtrabaho ako, na parehas talaga nakatundo rin. I think seriously, si Sec. Ronald will know that even doon sa sandiga namin, sa political party, when we stand with something, we stand with that.
0: Correct, correct.
4: So, pamaring nagkamali tayo sometimes, pero dumarating yung time, doon tayo sa tama pa rin pupunti. So ngayon, kagaya nun, PDP, tinitira nila. Simple lang yung sagot ko dyan. Wala silang PDP laban ngayon kung walang wala. Attorney Melvin Pagliban na nakipaglaban.
0: Correct, correct, correct.
4: Ngayon, I have the full weight of NBI. May mandato ako. Law and order yung aking direction dapat. So, kung meron kayong maling ginawa, I will go after you. Hindi dahil kalaban kayo sa political or what. Kasi ang NBA hindi naman politika.
0: Dapat, oh.
4: So, kung meron mang medyo nahahaluan ng politika dahil political personalities yung involved, ang nasa unahan pa rin nun, kung may tama o mali ba kayong ginawa. Kung wala kayong maling ginawa, okay, matakot.
5: Yes.
4: Pero kung if you violate the law, dapat matakot talaga because I will go after you. Yung nakita nyo, kung napanood nyo na may ni-raid ako noon, barangay ko yun eh.
0: Doon
4: ako mismo sa barangay ko. May drug din doon sa barangay ko. Kaibigan ko yung ibang mga barangay officials doon. But pinagsabihan ko sila, why do you tolerate na meron drug din dito? Mga 20 steps away lang from the barangay yun.
0: Correct.
4: So that is just an example. Alam nila yan. Kaya hindi rin sila siguro mag-attempt sa akin na ayusin. Well, just want to say, Franco, kakilala ko na yan noon. Dahil nagsasanga-sanga rin yung mga
0: contacts
4: dyan, politika. Pero, nahuli ka eh. May ginawa ka, so ano gagawin natin?
0: Sakala nga naman, kaibigan kita, may ginawa akong mali, tapos ako pa yung sasamahan loob sa'yo. Di ba? Hindi naman tama yun.
4: Yun na nga. Tapos sabihin mo pa, pag-away ng politika, dapat hindi ini-involve ang kapamilya. Mayroon pang binabanggit na Geneva Conference. Hindi applicable eh. Hindi applicable yun eh.
2: Linaw-linaw ng prima facie evidence eh. Parang ito kayo mapanta. Saan ko man makita? Ikaw yung nag-negotiate.
0: Oo.
2: Ikaw yung nag-follow up.
0: Yan.
2: Ikaw pa nag-receive.
0: Ikaw nag-direct. Oo,
4: diba? Kompleto.
0: Ginawagan pa siya, diba?
4: Na may tawag pa nga. Actually, tinanong nga sa akin yung tawag na yun. Siya yung tumatawag. Boses niya talaga yung.
1: Boses niya talaga yan.
4: Siya talaga.
0: Siyempre, ipapa-forensics din natin yan mga
4: yun. May istorya pa nga na last year pa yan. Naka-ready na last year. Nagsimula sa maliit na amount, naging 350.
0: Hey, kung meron kayo nalang tungkol dito para magdagdag o mag-exonerate, o naman, dahil bukas po ang tanggapan ni Director. Pero gusto nyo pa bang makilala pa si Director Melvin Matibag? Siyempre, hindi siya makakalalpas sa ating
2: Ratata!
0: Melvin Matibag!
6: Hot shot ng tanong, tapatan at tarang!
7: Tahan! Tara na, mga atat!
6: Simulan na natin ang Ratatap!
0: Ratatat na tayo. Ang ratatat ay ratsyad ng tanong, tapatan at tarantahan. Pilinas. Ang Pilinas, kung maalala mo dati, syempre, naka-shorts ka na in-interview ka na.
2: Naka-shorts ka.
0: Sabi ni Ina Andolo sa Politis Go. Pipili ka ng isa na sa dalawang babanggitin namin. Ano mas mahalaga sa buhay mo? Una na ako. Ha? Pagiging abogado o pagiging politiko?
4: Alam mo, wala dyan eh. Kasi mas gusto ko na tatay at asawa na.
2: Pagiging ama?
0: Yan.
2: O pagiging asawa?
0: Yan.
4: Parehas lang.
2: Isa lang.
4: Parehas lang.
2: Isa lang.
4: Huwag mo na akong pilitan.
2: Ibinakanto
3: eh. Mag-iwan ng mabuting pangalan o magkaroon ng mabuting posisyon?
4: Yan. Mabuting pangalan.
0: Yes.
1: Director, proseso o presumption?
4: Proseso.
0: Proseso.
3: Investigation o prosecution?
4: Investigation leading to prosecution.
0: Yun.
2: Makapag-convict ng may kasalanan o mapawalang sala ang inosente?
0: Yan, yan.
4: Para sa akin, para sa importante, pero mas maganda kung inosente mapawalan.
0: Yun, yun.
1: Okay, go. Happy life or happy wife?
4: Whoa. Magkasama yan. Happy wife, kaya may happy life.
1: One lean, sir.
0: Right, last na. Sino ang boss mo sa bahay?
4: Mrs.
0: Uy, hindi. Ang tuli nito. Sino ang boss mo sa bahay? Ikaw ba o si Mrs.?
4: Mrs. Tapos yung mga anak ko pa.
0: Kinakaunin pala ito. Charot naman at lululu. Ang charot hindi totoo. Ang true lalo, totoo. Lovely, maunahan mo.
3: May nagbago ba sa iyong pananaw sa buhay mula nang ikaw ay mag-asawa?
0: Yan. Yeah. True lalo.
1: Director, pumapatol ka ba sa mga basher?
0: Yan.
4: No.
1: No.
4: Charot. Charot.
0: Charot.
2: Charot. So, may nang harbor na ba sa iyo na kaso?
0: Yan, yan, yan.
4: True lalo, pero hindi ko pinagbigay.
0: Yan! Malapit ka ba kay BBM?
4: Ano, hindi ko alam kung paano mi-define yung malapit. Pero my mandate is to protect the government and to protect the president.
0: Sige nga.
4: Sa mga maling
0: mga. So, true lalo pa rin.
1: Yes. Hindi charo. Okay. Malapit ka ba kay Digong?
0: Yan. Katapat ko.
4: Ngayon ba? Today? Charot.
2: Marami ba na dati mong kalyado ang nagtatampo sa'yo?
0: Yan, yan eh.
4: Hindi nagtatampo, galit na.
0: True na ko.
4: Nakikita ko pa yung mga comments sa social media.
3: Nakatanggap ka ba ng mali-malit ang pera?
4: Yan, yan. Nakahawak lang yung budol money.
0: Ayun! Sarang yun.
1: Saka yung ano.
0: In love ka ba ngayon?
4: Sa asawa ko lang, saka sa mga.
0: Yeah! Siyempre naman. Maganda pala. Yung kaninang pinalampas natin, ano yung question na dapat na tanungin siya? Ikaw pa talaga tinanong puro. Tutang na naman
4: siya. Hindi po, sa mahaba yung English niya katihin. Ikaw naman, tapos tatanungin mo.
1: Anong question? Naghang.
4: Teka lang.
0: Bumpering, bumpering. Kanina sa tanong eh, di ba yung parang sinasabi mo, yung sa dating friends now, hindi na, gano friends, enemies na. Di ba? Para, how do you manage that?
4: Yun ang problema eh. Kasi ako ko ay, yung trabaho ko doesn't go so personal eh. So, sa akin naman, hindi naman ako yung magdadala nun. Sa kanila naman yun eh. Ako, kilala nila ako and ako alam ko din yung attitude nila. There are some na okay naman na nagtitext sa akin. In fact, there are occasions na dati magkakasama, siyempre. So, nag-hati-hati. And i-connect na rin natin yung problema natin sa social media, yun pa yung nagpapadagdag eh. Sabi ko nga, sec, nakikita ko yung mga comment sa nalit eh. Ang mas nagagalit eh, yung mga kaibigan ko. Pero sabi ko, trabaho natin yan eh.
0: Correct,
4: If we'll get distracted dyan, magkakaproblema tayo. Kagaya yung tanong nyo kanina, so sa proseso tayo. Hindi tayo dun sa opinion, hindi sa ating emosyon, sa proseso.
3: Right.
4: In relation to the law, tsaka yung mandate na binigay.
2: Ano yung madalas na binabanan sa'yo? No? Weaponize ka daw. Laban sa mga political.
0: Well,
2: ang tama naman yung sabi ni Director kanina, eh, marami siyang hinuli. No, 1.5% lang doon.
0: Yung nga.
2: Allegedly political enemies. Maramihan doon.
0: Buti may dok tayo.
2: Kalaban ng Estado. Pero, ano bang masama doon sa nawe-weaponize? Talaga naman yun yung sharp edge of the spear ng law enforcement.
0: You're the tip of the spear.
4: It's really a weapon already. It's a tool already. Pero how you use it, yun yung dapat dyan. Kaya nga sabi ko, yung example ko, pangit naman na sabihin pinupolitika. Balikta rin natin yung sitwasyon. Kung kayong 4 alas sa limbawa, you decided to put up a drug den and a prostitution den. Openly. Tapos you criticize the government. Pag ginawa niyong style, i-criticize natin government so that pag narin nila itong ating drug
0: dealers,
4: nasabihin natin pinupolitika tayo.
2: Or banat ka ng banat sa mga maleta, yun pala, ikaw tumatak na
0: maleta. Pero speaking of tip of the spear, alam mo ba kung sino ang tip of the spear ng 4 alas?
4: Para si Segron.
0: Magsimula na tayo sa ating Bartagula! Secretary
2: Lerner! Kaya ko, hindi lang ako magsasalita.
7: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
5: Bawalang takot, dapat todo
0: magka!
2: Sa Lunes, Magbobotohan na yung Kongreso.
0: Yun eh.
2: Stress ng hapon tungkol dito sa impeachment. Mm. No? Kung ito ba ay una, kung i-impeach ba talaga si Vice President Sara, kung may sapat ba na probable cause para siya ay impeach at ipadala ang impeachment sa Senado.
0: Mm.
2: Very crucial yan. Very defining yan. Dahil yan yung ngayon na nangyari na ang isang Vice President twice na impeach.
1: Twice.
0: Mm-hmm. No?
2: At sa dami, ngayon lang nangyari na may ganyang klaseng hearing sa Justice Committee.
0: Correct.
2: Dahil na rin, dun sa ginawa ni Vice President Sara, na nagpetition siya sa Supreme Court na makialam.
0: Yan.
2: At nakialam naman yung Supreme Court, at isa nga sa resulta, ay magkaroon siya ng day in court. No? In a way, magkaroon ng hearing para pakinggan yung side niya. Mm. Sa kanya lang galing yan eh.
0: Mm.
2: Pero hindi siya dumalo.
3: Mm.
2: Pero very defining yung Justice Committee. First time yan, ha?
0: First time.
2: No? Yung kay Madriaga, yung Notice of Disallowance ng COA, sa DepEd, at saka sa Office of the Vice President. Mm-hmm. Yung sinabi niya na hindi niya kilala, never niya na-meet si Madriaga. No? Ikalawa, yung AMLAC.
0: Yan.
2: Testimony na bilyon-bilyon yung pumasok sa bank accounts nila mag-asawa. No? At ikatlo, yung grave threats. At lalong-lalo na, actually, pinakamahalaga rito yung kanilang sagot eh. Mm-hmm. Yung kanilang sagot na sabi nila doon kay Madriaga, never ko pa lang meet yan, never ko pa nakita. Eh, ang dami resibo.
0: Yung nga.
2: Ang dami resibo na nakita sila. May birthday greeting pa. Iba pang usapin yung mga ebidensya ni Madriaga. Mm-hmm. Sa Senado yan bubuksan.
0: Oh.
2: Doon pag-uusapan. Pero hindi yan dito sa AMLAC.
0: Yan.
2: Sasabihin mo na bias yung AMLAC.
0: Mm-hmm.
2: Hindi totoo yung ginawa ng AMLAC. Pero yung pinakamatindi, nakalagay daw yun sa others. No? At ito ay transit lang. Yeah. Dumaan lang. Parang sa aeroplano. Diba? Stopover lang sa bank account mo. No? Ang daming, actually, para silang lumulubog sa kumuloy. At yung mga abogado nila, tinutuntungan yung ulo nila habang sila ay lumulubog sa kumuloy. No? Kaya, siguro, nabato siguro ng laptop. Dahil, tapos yung ikatlo, yung sa grave threats, spliced.
0: No? Sabi, oh.
2: At saka, conditional.
0: Oh, yo.
2: No? Diyos ko po naman. Sama-sama naman kumukuha ng argumento. Isang sako ng gawga kumukuha ng argumento itong mga abogadong ito. At lalo, siguro, kaya pati si Kaufman nag-resign na. So, pagdating sa Lunes, ay, ang hahatulan dito, hindi lang si Vice President.
3: Ay.
2: Ang hahatulan dito, yung mga boboto.
0: Yun!
2: Or yung mga magkakasakit.
0: Mm. Oy.
2: No?
0: Oy, nga pala.
2: Hindi ako mga magkakasakit, no? Dahil iiwas bumoto. Pero as of today, alam ko mahigit 220 na yung siguradong boboto.
0: Yun nga sabi.
2: Dahil nakita na nila yung ebidensya. Napanood na nila yung Justice Committee hearings. No? Kaya hindi na sila nag-hesitate. Ayun naman sa akin, chismis lang.
0: Mm.
2: No? Wala naman akong nakitang, wala namang pirmahan yan eh. No? So, pero, tingnan natin, no? Kung hindi lumampas ng 220, no? Ay, magpapalit yun ako rito. Pag lumampas ng 220, pag lumampas ng 220, si Alan Herman
0: magpapalit
2: yun. Pero ang pinakamahalaga, pag-akyat sa Senado. Pero mo may mga ugok na senador na sinasabi, i-reject daw nila ito. No? No? Ang dami-dami mong staff. Ang dami-dami mong wifi. Hindi mo man lang i-check ano yung role ng Senado. Hindi mo man lang basahin yung Article 11 ng ating konstitusyon. May separate na article para sa impeachment.
0: Yo, no.
2: Walang nakalagay doon na pwede mong i-reject ang iaakyat sa'yo. Ano ka ba?
3: Sino ba kasi?
2: Oo, ano ka ba? Diba? Mag-aral ka muna kay Doc Guido. Matuto ka, no? Kaya, isang pinakamahalagang hahatulan dito ay yung Senado.
0: Yan yun talaga.
2: Na ngayon pa lang, ang dami ng bias.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon pa lang nagsasabi, hindi kami magpa-participate dyan. Ang role namin ay to oppose anything and everything.
0: Yes. Diba? Ano yun? Ano tawag doon?
2: Ha? Ubok. Tapos.
0: Napapahamak ko dito.
2: Kaya papanoorin natin, siguro by Tuesday or Wednesday, kung paano yung asta
0: yan
2: ng mga senador.
0: Yan.
3: Right.
2: Ang at stake dito, yan, hindi lang yung kanilang cynical political calculation.
0: Correct.
2: Ang at stake dito ay yung institusyon, right, ng Senado. Yes. Wawasakin ba nila ito?
0: Yan.
2: Sa kanilang mga rejection,
0: yeah, no? Yeah, yeah, yeah,
2: framework, no?
0: Yan, yan.
2: Wawasakin ba nila ito? Wasakin na nila yung kanilang mga sarili.
0: Yeah.
2: Pero sana, wag naman yung institusyon. Because the institution will live beyond them.
0: Yes, yes.
2: Kaya, yun lang.
0: Yan. History will dictate. Masarap, masarap pa. Oh, natapos tayo sa Bartagulan. Gusto mo mag-granadahan? Granadahan! Bartagulan with lovely Granada!
3: We're not missing.
7: Tara na, mga mema! Heto na ang Bartagulan!
5: Bawalang takot!
0: Granadahan! Yan!
3: We're not nipple babies. Mm. We're not sugar babies. Mukhala.
0: Yeah.
3: We don't have suitcases filled with cash.
0: Ooh,
3: we are not funded by China.
0: Ooh.
3: We're not funded by oligarchs.
0: Ooh.
3: We are not front for dynasties. So who funds us? You! Dahil kokotongan namin kayo.
4: Subscribe na!
3: Familiar ba mga katagang ito? Well, mainit gayon ang usapin.
0: Yeah.
3: Tungkol kay Franco Mabanta at sa aligasyong extortion na konektado sa Pera Galing Maleta Network. Oops! Peanut Gallery Media Network pala o PGMN. Lumabas ang aligasyon na may naging usapan umano kung saan ginagamit ang isang 90-minute expose bilang pressure point o bargaining chip kapalit ng pera o pabor.
0: Mm.
3: At dito umiikot ang malaking issue. This is not a simple bardagulan o sa politika.
0: Mm.
3: Ang tanong, ginagamit ba ang katotohanan for public service o ginagawang leverage para makapangikil? Depensa ng PGMN, set up lang daw dahil malapit na daw nilang ilabas ang explosive. Gaano ba ka-explosive yan? Parang granada. Pero sandali lang. Kahit gaano kabigat ang ilalabas mong impormasyon or kahit gaano ka-damaging, hindi pwedeng gawing sandata ang katotohanan para manakot o mang pressure kapalit ng pera. Kung totoo para sa bayan at katotohanan ng laban mo, ilabas mo!
4: Ilabas mo!
3: Hindi yung ano, parang may implicit na mensahe na, oy, may ilalabas kami tungkol sa'yo. Unless may mapag-usapan tayo. O, diba? May negotiation na involving money.
0: Oo.
3: Yung magsasabi ka mali-maleta, pero kayo pala ang receiver ng maleta.
0: Mm-hmm.
3: O, ibang usapan na yon. So, hindi na yan whistleblowing. Posibleng extortion na yan. Sabi naman ng seemingly propagandist DDS Attorney Rigel Oliva. Sabi niya naman, suppressing free speech, silencing the press daw ito.
4: Eh di, wow.
3: Wait. Una sa lahat, hindi kayo press. Para sa akin, mga propagandista kayo na nagtatago sa likod ng free speech at neutrality kahit amoy naman ang kulay ninyo.
0: Correct.
3: Hindi porket may free speech tayong tinatawag, automatic immune ka na sa batas. At hindi porket may plataforma ka, lahat ng ginagawa mo ay protected under free speech. Walang sinisilip dito na opinion. Walang nagsasabing bawal silang magsalita. Ang issue rito ay alleged criminal conduct. Magkaiba kasi ang free speech at paggamit ng speech bilang instrumento para sa pangingikil. Sinasabi ko lagi, free speech, free speech. Pero bakit parang paid speech ka? Yun lang. Wala tayong time eh.
0: Ayun. Pinag-usapan rin natin ang free speech. Pag-usapan din natin ang journalism, di ba?
2: Ano bang tawag sa mga taong ganyan sa Bisaya? Kwan? Oh, yung mga sinungaling at saka kwan, mga criminal elements.
3: Oh, isa lang ang tawag ko diyan uplok.
0: Uplok. Ano na rin niyo?
3: Mga uplok. Yung
0: pala 'yon. Kaya kayo, tawa. Dapat alamin na rin natin kung sino ba ang mga tunay na journalist sa ating fact sheet.

0: tawagin na journalism.
1: Yun ang unang tanong sa atin sa lahat dito, yung mga nagpapanggap, yung mga tunay, at yung mga nasa gitna. Kung ano ang susuriin mo, o karapat-dapat ka bang tawaging mamamahayag, yan ang ating ipa-fact sheet. Una, siyempre, ang media ang kumakalat ng katotohanan, hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. Fact sheet kayo!
2: Ang media, yan. Lalahan at nagpapatunay, hindi ACDC, no? Attack and collect. Hindi defend and collect.
3: Fact sheet kayo!
4: Ang media, kailangan itanong ang mga kinukubling issue. Hindi nagtatake para makaiwas ka sa mga masama mong
3: wishu. Fact sheet kayo!
5: Ay profesional habang ginagampanan ang kaniyang trabaho. Hindi ito apektado ng politika o impluensya kahit pa ikaw ay kapatid, kapamilya o kapuso.
2: Ang media kapag kumpleto at beripikado na ang istorya, walang hadlang para ilabas ito sa publiko, hindi negosyo ang paglalahad ng kwento. Ang media, yeah. Ay pababa ang sweldo.
1: Yun.
2: Maliban kay Michael.
1: Oh!
2: Ipaglalabang ka hanggang dulo.
1: Yan.
2: Itataya niya ang buhay niya para sa impormasyon na makakapagligtas sa'yo.
3: Fact sheet kayo!
4: Ang media, walang maletang pera. Walang asta na parang artista.
1: Mm.
4: Walang ambisyon sa politika.
3: Fact sheet kayo!
5: Kausap palagi ang kaniyang konsensya.
1: Yan.
5: Kaibigan niya ang katotohanan. Kalaban niya ang kasinungalingan. Responsibilidad niya ang taong bayan.
3: Fact sheet kayo!
1: Kung ikaw ay tunay na media, ang istorya, walang kapalit na pera, pabor o kumpiyansa. Ito ay trabahong pinili mo na may responsibilidad, paninindigan at advokasya. Kahit pabatisod sa ang iba sa katiwalian, hindi mo sila susundan. Dahil pag media ka, handa ka magdusa, maghirap, hindi magpayaman at para lagi sa katotohanan.
3: Fact sheet kayo! Yan po ang fact sheet!
4: FACTSHEETKO.
3: Fact sheet kayo! In your face!
1: Director Matiba, last message para sa ating publiko. Ano ang serbesyo? Serbesyo?
2: Serbesyo?
1: Ni Attorney Melvin Matiba.
2: Kami po sa, ang aming pong mandato ay promote ang law and order at yan po ang gagawin ng National Bureau of Investigation.
1: Bumili ka sa aming panata sa katotohanan. Ang panata sa katotohanan ay talagang itong panata mo dapat talaga sa lahat ng ating taong bayan. Yan po si Attorney Melvin Matibag. Kami ang inyong 4 alas, Les Alan
4: with Les Alan.
1: Lovely Granada. Siyempre, itayin natin makabalik si Attorney Melvin Matibag.
4: Witness by our more than 9,300
1: Yan
4: ang umabot ng 10,000.
1: Kami ang panatla natin lahat dito para sa katotohanan. Magbabalik at hindi na sa nagsasabi pa pala.
4: Hindi.
1: Kami ang inyo.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maano ni?
2: Oras mga ka-vibes, alas 3:25 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi-i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi-i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: M Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1. Maana ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kabimes, ano ni dagan ka? Gugol tagiro? Maana ni
5: Kabimes, Kabimes, kasama sa awanan.
0: This is FM Radio

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Nicholas Kaufman at Doug Jacobs umatras sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kampo ng EJK victims, nangangampang maantala ang paglilitis sa kaso dahil sa pagkapalit ng abogado. EGMN founder Franco Mabanta at apat na kasamahan pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa sa kasong robbery extortion. 200 pamilyang nawalan ng tirahan sa sunog sa Davao City. 100 pamilya muling nasunugan sa Mindanao Avenue, Quezon City. Code of conduct sa South China Sea hindi pa rin naisapinal sa pagtapos ng 48th ASEAN Summit. Pero nagkasundong magtatag ng fuel reserve at ikonekta ang mga linya ng kuryente ng 11 miyembrong bansa. Sa Pamilya Stars, puspusan na ang paghahanda para sa bagong bihis na ASAP XP. At mga nanay, deserve ang special treatment ngayong Mother's Day.
1: Opisyal nang umatras bilang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Nicholas Kaufman at Doug Jacobs sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Nanawagan naman ang panig ng mga biktima ng drug war na tiyaking hindi ito makakaantala sa mga proceedings laban sa dating Pangulo. Nagpapatrol, Alison Ko.
3: Nitong Biyernes, naghain ng leave to withdraw sa International Criminal Court ang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Kaufman. Sa filing sa ICC, inilahad ni Kaufman na natapos na ang kanyang isang taong engagement bilang abogado ni Duterte noong March 31, 2026. Nakipagpulong-anya siya at ang defense team kay Duterte at pumayag umano ang dating Pangulo na kumalas si Kaufman bilang lead at humanap ng kapalit. Kasabay ni Kaufman, nag-withdraw na rin ang associate counsel na si Doug Jacobs sa defense team ni Duterte. Kinikilala naman ng kampo ng mga biktima ng extrajudicial killing sa drug war ang karapatan ni Duterte na pumili ng kanyang abogado. Sa pahayag ni ICC Assistant Counsel para sa EJK victims na si Attorney Christina Conti, dapat masiguro sa mga biktima na hindi maaantala dahil dito ang paglilitis o anumang proceedings sa ICC. Naunang binanggit ni Kaufman na handa na ang papalit sa kanyang dumalo sa status conference na nakatakdang gawin sa May 27. Duda rito si Conti, nais lang anya ng mga biktima na magsimula na agad ang paglilitis. Samantala, nakatakdang desisyon na ng ICC kung mananatili sa detensyon si Duterte habang umuusad tungo sa full-blown trial ang kanyang kasong 3 counts ng crimes against humanity. Sa ilalim ng Rome Statute, kailangan suriin ng korte ang detensyon ng isang suspect tuwing 120 days o 4 na buwan para matukoy kung may change circumstances o pagbabago sa kanyang sitwasyon na maaaring magbigay daan sa pagpapalaya. Nanawagan naman ang prosecution at panig ng mga biktima na manatili sa detensyon ang dating Pangulo. Sa 9 na pahinang submission ng prosecution, iginiit ng mga prosecutor na flight risk si Duterte dahil sa pagtanggi niyang kilalani ng jurisdiksyon ng korte. At umiiral pa rin ang impluensya niya bilang alkalde ng Davao City, dating Pangulo at ama ni Vice President Sara Duterte. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Wala pang natatanggap ang Department of Interior and Local Government o DILG na anumang ulat o kopya ng umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pahayag kasunod ng mga ulat na nagsasabing nasa bansa na ang mga operatiba ng Interpol para isilbi ang warrant sa senador. Kaugnay ito ng kasong Crimes Against Humanity sa drug war ng Administrasyong Duterte at mga naunang pagpatay sa kamay ng Davao Death Squad. Sinabi rin ni Remulla na naghahanda ang ahensya ng 10,000 tauhan para sa posibleng malawakang operasyon para mahanap si De La Rosa. sakaling maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro ang mga ulat kaugnay ng mga ganap sa ICC. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na kikilos lamang ito sa mga legal na utos na inilabas ng mga kinauukulan, alinsunod sa mga umiiral na batas, tuntunin at pamamaraan. Tiniyak din ng PNP na tatalima sa due process, rule of law at paggalang sa karapatang pantao ang anumang magiging aksyon nila.
2: Pinatayang 100 pamilya ang nasunugan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, umaga ngayong Sabado. Karamihan sa mga bahay na natupok ay gawa sa light materials, kaya madaling kumalat ang apoy. Ito rin ang lugar na nasunog noong nakaraang taon. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente.
4: Ang origin ay nagmula sa two-story light materials na residential. Under investigation pa yung cause ng fire.
2: Sa Davao City, aabot naman sa 200 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog nitong Biyernes ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa rin sa light materials ang mga bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isang lalaki ang nagtamo ng second degree burn. Patuloy na inaalam ng BFP ang sanhi ng apoy. Inaalam na ng PNP kung may mas malaking grupo o sindikatong nasa likod ng grupo na kanilang nakainkwentro sa Caloocan City nitong Biyernes. Lumitaw naman sa investigasyon na dati nang nasangkot sa iba-ibang kaso ang mga suspect na kinabibilangan ng isang dating pulis. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Puspusan na ang paghahanda ngayon ng PNP Highway Patrol Group sa pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa grupo na nabisto nila habang tangkasan ng manloob sa isang bahay sa Caloocan City. Nag-imaksyon ang pagkakaaresto ng mga otoridad sa isang babae at 5 lalaki nitong Biyernes kung saan nasugatan ang isa sa mga sospek matapos mabaril ng mga pulis sa binti. Ayon sa pulisya, matagal na nilang minamanmanan ng grupo na nasa likod umano ng iba-ibang krimen tulad ng rent tangay at cake modus. Pero posiblean nilang mas malalim at mas malawak ang operasyon ng mga ito.
6: Sila talaga ay nag-iikot sa National Capital Region. Tumatagal din sila sa Region 3 and ito nga sa Region 4A wherein nga yung last na connection nila, yung incident pertaining doon sa pagrenta ng mga van at yun yung panay ng ginagamit nila para panghakot ng mga ninanakaw nila mga motorsiklo.
5: Pagkataman na dating nakatalaga sa NCRPO ang sugatang sospek na may ranggong police staff sergeant bago siya na-dismiss dahil sa grave misconduct noong 2023. Target sana na makakatan kahapon ang bahay ng isang negosyante. Inaalam na ngayon kung papaano nagkaroon ng susi ang mga sospek sa bahay nito. Lumabas din sa investigasyon ng pulisya na may mga standing warrants of arrest ang mga naaresto.
6: During our profiling, yung babae nasangkot na rin sa mga different robbery cases, may mga standing warrant siya and even yung isang suspect natin na lalaki doon ay may mga standing warrant na rin siya ng carnapping incident.
5: Bukod pa sa 3 baril, granada at ang nakaw na sasakyan na nakumpiska mula sa mga suspect, nabawi din sa ito ang halos kalahating milyong pisong halaga ng illegal na droga. Tumanggi namang magbigay ng komento ang mga suspect.
7: Dinala na nga dito sa Highway Patrol Group Headquarters sa Camp Crame ang 4 sa mga suspect habang kasalukuyang pa rin nagpapagaling ang nasugatan nilang kasamahan. Sa Lunes naman nakatakda ang kanilang inquest proceedings kung saang maharap sila sa patong-patong na reklamong frustrated robbery, anti-carnapping act, illegal possession of dangerous drugs, illegal possession of firearms and ammunition, at illegal possession of explosives. Liza Aquino, ABS-CBN News.
1: Tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo matapos mabangga ng puting van sa Lezo Makato Diversion Road sa Aklan. Sa kuha ng CCTV, patawid ang motorsiklo sa intersection ng mabangga ng puting van. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang 2 sakay ng motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nagtamo sila ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad na rumisponde ang mga pulis at dinala sa ospital ang mga sakay ng motorsiklo. Patuloy naman ang investigasyon sa insidente.
2: Pansamantalang nakalaya si Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat niyang kasama matapos silang maglagak ng piyansa para sa kasong robbery extortion. At live mula sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City, nagpapatrol Jesse Cruz. Jesse, anong oras nakaalis ng facility si Mabanta at magkano yung kanilang piyansa?
8: Adrian, alas 5.28 ngayong hapon ang tuluyan na nga makalabas itong social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta kasama yung apat na iba pang akusado dito sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City. Yung piyansa, Adrian, ay aabot sa 120,000 peso sa bawat isang akusado para doon sa kinaharap nilang kasong robbery extortion. Lumabas yung mga akusado dito kanina kasama yung kanilang mga abogado sakay ng dalawang sasakyan.
9: Dumating sa NBI Detention Facility ngayong Sabado ng umaga ang abogado nina Franco Mabanta. Naging matipid sa pagbibigay ng detalye si Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Pero umaasaan niya siyang madidismiss ang kasong robbery extortion laban sa kanyang kliyente. Naaresto ang social media personality at founder ng Peanut Gallery Media Network at apat na iba pa sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation sa Pasig City. Nag-ugat ito nang tangkain umano ni Mabanta nakikila ng 300 million pesos si dating House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng 90-minute video na nag-uugnay umano sa kanya sa mga anomalya sa flood control.
10: Always hoping for the dismissal of the case, always hoping for the release. I'll just update you guys later. I'll update you later. I have to get to my client.
11: How soon ito, ma'am?
9: Bandang tanghali naman ang magkasamang bumisita ang ama ni Mabanta na si Roger Mabanta kasama ang kambal niyang si Father Francisco Mabanta. Kwento ng ama ni Mabanta, ito ang unang beses na nakita niya ang anak mula nang maaresto ito ng NBI noong Martes.
12: As NBI's own defense, I am the father, I have to support him. He's not a perfect guy, but I don't think he will do that. I have disagreements with him. But I don't think he told me the fact.
9: Halos isang oras na nagtagal sa loob ang ama at tiyuhin ni Mabanta.
12: The issue really is the setup and then it's all there in the news. I told him to talk to the lawyers, to be guided by the lawyers. It seems that what he said is solid, no? But I want the lawyers to concretize it.
13: No, that he has to be optimistic. There are some ups and downs in life. But in the end, there's a reason for everything. No? God allows this to happen. It's okay. So, and then I encouraged him also to help the others.
9: Bukod kay Attorney Rodriguez, may isa pang abogadong dumalaw sa mga akusado pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Adrian, maghapon ngang naging mailap itong mga abogado ni Mabanta, kabilang si Attorney Bernice Rodriguez, nang tanungin siya ng media kung ano yung mga susunod na hakbang. Pero kanina lamang, paglabas ng limang akusado, sa wakas, nagbigay siya ng panayam sa media at sinabi niya na naniniwala silang inosente ang kanilang kliyente at hinihintay na lamang nila anya yung resolusyon mula sa korte at naniniwala silang madidismiss ang kaso laban kay Mabanta at sa mga kapwa pa akusado. Tinanong din natin kanina, Adrian, si Attorney Rodriguez kung na-receive na ba o natanggap nila yung sampina mula sa NBI kaugnay naman sa pag-imbita dun sa co-anchor ni Mabanta o co-anchor ng PGMN na si CJ Hero, pero hindi sumagot dito ang abogado ni Mabanta. Adrian.
2: So Jesse, yun nga, yung mga susunod na legal na hakbang ang aabangan natin ay yung tungkol sa motion to dismiss.
9: Yes, Adrian, yan yung paulit-ulit na sinasabi kanina ni Attorney Rodriguez, naniniwala silang inosente at walang kinalaman sa mga allegasyon itong si Franco Mabanta at yung apat pang akusado. Kaya in a few weeks, walang sinabing timeline itong si Attorney Rodriguez, pero malakas yung kanilang paninindigan na madidismiss ng korte yung kaso laban sa kanila. Adrian.
2: At yung si CJ Hero ay wala pang impormasyon tungkol sa kanyang pagkasangkot kumano dito sa kaso.
8: Actually, Adrian, kahapon, actually kagabi, no, nung may mga kasama rin tayo dito na nakausap si Attorney Rodriguez, ang sinasabi niya ay wala pa silang natatanggap na kopya nung subpoena na una nang sinabi ng NBI na inilabas nila para nga dito kay CJ Hero. Pero nung tinanong natin kanina at nung klinaro natin na kung may natanggap na ba siya ngayong araw, ay tikam ang bibig ni Attorney Rodriguez at wala siyang update, wala siyang sagot sa katanungang iyon, Adrian. Kaugnay naman ni CJ Hero ay nananatiling deactivated yung kanyang mga social media account. Adrian.
2: Maraming salamat, Jesse Cruzat. Ilahagi ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala ang susi sa kanyang panalo laban kay Wang Xinyu ng China. Sunod naman niyang makakaharap ang world number 2 na si Yelena Rybakina. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
11: Bit-bit ng maraming Pinoy fans ang bandila ng Pilipinas sa sikat na Pietrangeli Stadium sa Foro Italico sa Roma. Inabangan ng fans ang rematch nila Alex Ayala at number 31 seed mula China, Wang Xinyu. Mainit ang simula ni Wang na agad nakabreak ng dalawang beses at lumang ng 3 love sa unang set. Pero mula dito nagpalit ang tempo ng laro. Si Alex mas naging agresibo. Dinagdagan ng power ang kanyang mga palo. Nakahabol siya sa 3-all at na-take over ang lead 4-3. Naka-hold serve si Wang at tumabla sa 4-all. Pero mas solid si Ayala sa dalawang sunod na game. 6-4 Ayala sa unang set. Dikit ang second set. Lumamang muli si Wang 3-2 pero lumabas muli ang lakas ng loob ng Pinay. Tinabla niya ang set sa 3-all at na-break ang kalaban 5-3. Down ang Pinoy 15-40 pero hindi na niya pinakawalan ang laban. Tagumpay si Ayala 6-4, 6-3. Super proud ang mga Pinoy na dumayo pa mula sa iba-ibang bansa para suportahan siya sa Roma.
14: Alex won!
15: Laban Alex!
14: Okay, ikaw, you flew in from where?
15: From Malta. Super sulit.
16: I've been following Ayala for about 8 years now, even like since her ITF days. What? Big tennis fan here.
11: Malaking bagay ang tagumpay ni Ayala kay Wang dito sa Roma. Nakita ang pag-angat ng kanyang tennis level at record sa clay na matagal nang tinatrabaho ng kanyang team. Ayon pa Alex, ang pinalakas niyang katawan dahil sa strength and conditioning training ang malaking susi para maipanalo ang laban.
17: I'm feeling great. I've been working a lot on physically in the gym.
11: Yeah.
17: I'm trying to take the matches to a point where it becomes more physical and use that, that aspect that maybe I didn't have so much before.
11: Tulad ng dati, todo ang pasalamat ni Ayala sa pambihirang suporta ng mga kababayan.
17: Wow, maraming salamat mga Pinoy sa lahat ng suporta, mga nandito sa Rome at mga nanonood sa Pilipinas. Maraming salamat.
11: Sunod na kalaban ni Alex sa round 3 ang world number 2 at second seed Elena Rybakina na tinalo si Maria Sakkari 6-4, 6-1. Ito ang unang pagtatagpo ni Ayala at Rybakina.
18: Holding well practice before, but knowing that she's lefty, we'll try to hit with some lefty to see how it's gonna go. Definitely talk with the team, with the tactic, and fight push points.
11: Sa linggo, maghaharap si Ayala at Rybakina sa third round ng Internazionale BNP di Italia o Italian Open. Dayan Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
1: Committee on Justice Chair Gervil Luiscro, itinanging may alok na bayad sa mga mambabatas kapalit ang pagbotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At Shih Tzu, milagrong nabuhay matapos masagasaan at mahulog sa creek sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
19: Ang programa itinatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
0: Basta AMMM.
20: For liver health, level up na. Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro!
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: May silimarin, may multivitamins pa.
22: Yan, ang Liverate Pro.
21: Tulong sa pangangalagan ng atay.
22: Liver up na tayo
21: with Liverate Pro.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong TZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio, araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM TV Patrol sa DZMM.
24: Mariing itinanggi ng pinuno ng House Committee on Justice ang alegasyong may alok ng bayad kapalit ang pagbotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tingin naman ng isa pang kongresista, pwedeng maharap sa reklamo ang mga senador na posibleng humarang sa pagbuo ng impeachment court sakaling umakot sa kaso sa paglilitis. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
25: Mariing bulaanan ni House Justice Committee Chairperson Drivel Luistro ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na marami umanong kumikita sa reklamong impeachment laban sa kanya. Nasabi ito ng pangalawang pangulo nang tanungin kaugnay ng mga kongresistang nagpahayag na kumpiyansang may sapat ng numero para muli siyang ma-impeach.
26: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin. nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
25: Itinanggi rin ng kongresista ang alegasyon ni Senator Aimee Marcos na mayroon umanong incentive package para sa mga kongresista para matiyak ang mga bobotong pabor na ma-impeach ang pangalawang pangulo. Kabilang na umano rito ang 5 milyong pisong cash, 3 milyong pisong dagdag sa buwan ng maintenance and other operating expenses o MOOE at 150 million pesos na halaga ng mga proyekto kada kongresista. Ang mga bobotong no sa impeachment, zero budget umano, at posibleng maharap sa mga kaso.
26: Of course, I can speak for myself only, and I deny that pronouncement of Senator Aimee, with all due respect to her. Wala po akong na-encounter na ganyan.
25: Para kay Tingog Portless Representative at House Justice Committee Member Jude Asidre, diversionary tactics ang pagbibintang ng senadora.

0: Ima isumite ang kasong impeachment sa Senado para sa paglilitis. Pinalagan din ni Luistro at Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Justice Panel ang sinabi naman ni Senator Robin Padilla na haharangin ng minorya ang pag-convene ng impeachment court dahil papel umuno ito ng minority bloc.
1: I respect Senator Robin, but his statement is quite difficult to understand. Eh, kung ang Supreme Court nga to this date, they're not issuing TRO, they're not issuing an injunction. He should give us opportunity to hear first. Ano bang dahilan nyo why you are against convening the impeachment court?
2: Wala silang magiging basis eh. Ano po magiging basis nila? Pwede po silang makasuhan dyan. Dereliction of duty. Grave abuse of discretion. Marami pong pwedeng maikaso sa kanila.
0: Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, boto ng nakararami ang nananaig sa Senado bilang isang collegiate body. Sakali mang magkaroon ng constitutional issue, pwede anyang mamagitan ng Korte Suprema para atasan ng Senadong tuparin ang mandato nito na nakasaad at inuutos sa saligang batas. Sa ngayon, para sa kampo ng pangalawang pangulo, nakahanda sila anuman ang magiging resulta ng botohan sa Kamara.
3: We will just be monitoring, no, on Monday. We don't want to speculate kung ilang boto, kung makakuha ng one-third or hindi. But we're ready naman po for any eventuality.
0: Tiwala rin anya ang mga abogado ng bise na mabibigyan siya ng solidong depensa sakaling litisin siya sa Senado. Harleen Delgado, ABS-CBN News.
4: Binatikos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Meralco dahil sa panawagan nitong higpitan ang regulasyon sa mga rooftop solar panel. Iginit ni Remulla na karapatan ng mga consumer na gumamit ng solar panels para sa sarili nilang konsumo. Katwiran kasi ng Meralco, kailangan ng mas mahigpit na teknikal na pamantayan para matiyak ang kaligtasan ng mga tahanan at maprotektahan ang buong power grid habang dumarami ang gumagamit ng solar energy ngayong tag-init. Tahasan itong binaliwala ni Remulla at sinabing gumagawa lang ng paraan ang mga ordinaryong mamamayan para makatipid at makayanan ang matinding krisis sa kuryente at mataas na bayarin.
5: Ano, mapaalam ka para magkabit na solar? Mahiya naman sila. Meralco, mahiya kayo. Ang mga tao, nagko-cope na lang sa crisis.
6: Diba?
5: Let the people cope with it. Huwag na sila umalma dyan. Co-generation na ngayon, tulutulungan na sila dyan kasi...
6: Co-generation? Ulan ang power natin.
5: Ulan. Huwag na sila magsasalita ng ganyan.
4: Masarap na pampawi ng init ang sorbetes. At sa mga Pinoy, sikat na sikat ang dirty ice cream o sorbetes na nilalako sa kalsada. Alamin kung paano kumita sa ganitong negosyo sa May Puhunan, Kaya Mo.
7: Paano po ba nagsimula ang Evelyn Ice Cream?
8: Nagsimula siya nung pandemic. Talaga doon namin siya sinimulan dahil yung panahon na yun, siya din yung pag-uwi ko galing abroad. Ayun, nag-isip kami ng kung ano ba yung ikabubuhay namin dito.
7: Magkano pinuhunan ninyo noong 2020?
8: 39,000 seat yun.
7: Okay.
8: May makina na siya. May isang yung panglako, yung tow-tube. Tapos isang yung pang-ordera na single na round. Yun lang. Doon lang kami nagsimula. Hanggang ngayon, walo na yung ano namin.
7: Galing. Ganun yung kabilis sa bawi yung unang 39,000?
8: Sa buwan siguro.
7: Sa buwan! Wala na sikreto sa masarap na ice cream?
9: Sir, siguro ano, malinis at saka with love.
7: With love! Wow! Takpan na natin. Tikman na natin. Gusto ko muna yung avocado. Yan ang masarap.
9: Sir, sa
7: cone, syempre.
10: Masarap, gabi-gaga. Pag mainit, ang sarap ng mga ganito klaseng sorbetes.
11: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo, Linggo, alas 4 ng hapon.
12: ASEAN nagkasundo na sa habang para mas mapagandaan ang mga susunod na krisis kasunod ng gulo sa Middle East. ASAP XP Stars, sinisigurong magiging memorable ang concert experience ng mga kapamilya sa

0: Dome sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
8: Every Sunday afternoon.
7: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan.
1: With due respect. With due respect. Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard Haydarian. With due respect. Bumabanat, bumapalag, mawalang galang po. With due respect. Tuwing Linggo, alauna imedya ng hapon, dito lamang sa Solid.
8: Solid.
1: Sa DZMM. Sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This!
1: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
10: Inaasang pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mabuo ang Code of Conduct sa South China Sea bago matapos ang taon. Nilinaw naman niya sa Leaders Summit na ang itinutulak na ASEAN Maritime Center ay hindi ganti o pang-uudyok sa China. Nagpapatrol, Jervis Manahan.

0: Isang gala dinner ang nagsara ng ASEAN Summit 2026 sa Mactan, Cebu. Pinasimple man ang selebrasyon, marami pa rin natalakay sa buong pagtitipon. Ang ASEAN Declaration on Maritime Cooperation ang isa sa mga pangunahing dokumentong bunga ng mga pagpupulong. Layo nitong mapanatiling ligtas at mayapa ang mga paglalayag sa South China Sea, na isa sa pinakamahalaga ruta ng kalakalan sa buong mundo. Kaya naman sumang-ayon ang mga leader ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na itayo na ang ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Ito'y para hindi matulad ng South China Sea sa Strait of Hormuz na isinara dahil sa giyera.
1: As we all know, a large percentage of world trade goes through the South China Sea. And as has been demonstrated by the closure of the Strait of Hormuz, and we are all very aware of the effects of that. But if such a thing would happen in the South China Sea, the inevitable consequences would be are alarming just to even think about.
0: Hindi pa tiyak kung kailan at paano maitatayo ang ASEAN Maritime Center, lalo't bago itong ideya. Pero malinaw para sa Pangulo ang layunin nito.
1: The idea of the Maritime Center is to make a cohesive organization that will put together all the efforts of all the different countries, ASEAN and even other countries outside of ASEAN, who have an interest, who are stakeholders, put it together so that we are working together with one another, helping each other.
0: Hindi man sentro ng agenda, inihayag din ng Pangulo na inaasam pa rin niyang maisasapidal na ang Code of Conduct sa South China Sea.
1: That is one of our aspirations as chair of ASEAN for 2026, that we find at the end of the year that we actually have a Code of Conduct.
0: Na una nang sinabi ng DFA na may commitment na ang mga bansa na pag-usapan ito ng mas madalas. Bukod sa usapin ng maritime cooperation, ang isa pang napagkasunduan sa Asia Leaders Summit ay ang pagtatatag ng isang fuel reserve, isang reservoir ng langis na magagamit ng mga bansa kung sakaling magkaroon ulit ng kakulangan nito. Bahagi ito ng joint leader statement bilang tugon ng ASEAN sa kasalukuyang Middle East crisis at isa sa mga hakbang ng rehiyon para mas mapaghandaan ang mga susunod na krisis. Isa rin sa mga naisip na hakbang ng ASEAN na gawing konektado ang mga linya ng kuryente ng lahat ng 11 bansa sa tinatawag na ASEAN Power Grid. Kapag natuloy, magiging posible na ang cross-border power sharing at mas mapapababa ang presyo ng kuryente para sa nasa 100 milyong populasyon sa Timog Silangang Asya. Idaraos ang 49th ASEAN Summit and Related Meeting sa Metro Manila sa darating na Nobyembre. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Mactan, Cebu.
2: Nag-ikot sa Queen City of the South ngayong Sabado ng umaga si Timor-Leste Prime Minister Sanana Gusmao bago umuwi matapos dumalo sa 48th ASEAN Summit sa Cebu City. Sinalubong na mga opisyal ng lungsod si Gusmao pagdating sa City Hall. Nagbahagi naman si Gusmao ng tradisyonal na habing tela mula sa Timor-Leste bilang sukli sa patanggap ng city officials. Bumisita rin siya sa Magellan's Cross at Basilica Minore del Santo Niño kung saan nag-alay ng dasal ang leader. Kasama rin sa kanyang heritage tour ang pagpunta sa Fort San Pedro. Nangako naman si Gusmao sa pagsulong sa Cebu City bilang tourism destination sa kanilang bansa, lalo't malaking populasyon ng Timor-Leste ay mga Katoliko. Milagrong nabuhay ang isang Shih Tzu matapos masagasaan ng sasakyan sa Kidapawan City. Kita sa dashcam video na naatrasan ng kotse ang 8 taong gulang na aso na si Cesar. Kasama siyang nagbabakasyon ng kanyang fur parent sa naturang lungsod noong May 1. Ininda ng aso ang sakit hanggang mahulog sa kalapit na creek. Agad dinala sa veterinary hospital sa Davao City ang aso na napag-alamang bulag na. Naging kritikal ang lagay ni Cesar at kailangang isailalim sa operasyon. Tinapat sila ng veterinaryo na maliit na ang sansang mabuhay ito. Sa kalagitnaan ng operasyon ay bumigay na ang katawan ng aso pero makalipas ang ilang minuto ay bumalik muli ang pulso nito kaya laking pasasalamat ng kanyang mga tagapag-alaga at mga doktor na muling maibalik ang buhay ni Cesar. Anila, lumaban hanggang dulo ang aso. Nakalabas na ng veterinary hospital si Cesar at nagpapagaling na sa kanilang bahay. Samot-saring pananakit at pang-aabuso sa mga hayop ang naibalita o naipost sa social media. Alam nyo bang may mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga hayop na may parusang pagkakakunong? Sama-sama nating alamin ang batas.
3: Asong binaril ng malapitan sa isang kalsada sa Ramon Isabela. Asong nakatali at nakaladkad ng umaandar na tricab. Pusin natagkad sa kalsada at biglang sinipa sa Tondo, Maynila. Sa Diaman o hindi ang pananakit at pang-aabuso sa mga hayop, may kaukulang parusa ito. Sa ilalim ng Republic Act No. 10631 o ang Amended Animal Welfare Act of 1998, ang sinumang napatunayan sa korte na nagmalupit ng maltrato o nagpabaya sa hayop ay parurusahan ng pagkakakulong at multa. Pinakamatigas ang parusang kulong na maaring umabot sa 2 taon at multang 100,000 pesos kapag namatay ang hayop. Pag-ala ng Philippine Animal Welfare Society o POS, pagmamaltratong maituturing kapag nalalabag ang kalayaan ng mga hayop laban sa gutom, uhaw, kawalan ng ginhawa, sakit at iba pa.
4: Walang excuse para manakit tayo. And it is a indication of a civilized society kapag we protect the weakest, most helpless members. Kaya nga tayo may special laws, diba, for children. And so the weakest members of our society is really animals. Kasi hindi makapagsalita, hindi din masyadong makalaban. And so we have a greater moral responsibility na protektahan sila.
3: Kamakailan naman may kalapating itinali ang pakpak bilang prop. Ayon sa Administrative Circular ng Department of Agriculture o GABAY, para sa makataong paggamit ng hayop sa media at entertainment, hindi dapat sasaktan o papatayin ang mga hayop sa paggawa ng pelikula o produksyon. Kinukundinahan ng POS ang iba pang forma ng pagmamalupit sa mga hayop tulad ng dog fight, horse fight at mga wild o mailap na hayop. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang pagtatay at pananakit sa mga mailap na hayop maliban sa ilang pagkakataon tulad ng ritual ng mga katutubo. Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources na pangalagaan ang Philippine deer na muling lumitaw sa Marinduque matapos paniwala ang extinct o wala na. Aabot sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at multang 1,000,000 piso ang parusa kapag sinaktan ang mga may ilap na hayop.
4: Sa Wildlife Act kasi, hindi kasama yung torture aspect. It's more of killing the animal and injuring the reproductive organs of the animal. Yun lang ang forbidden.
3: May mga naipakulong na ang POS na mga nahatulang guilty ng korte sa paglabag sa Animal Welfare Act.
2: May karapatan ang mga hayop batay sa mga tinatakda ng batas laban sa pagmamaltrato. Pero ang dapat ding tandaan ng mga pet owner, may mga responsibilidad din sila para sa kanilang mga alagang hayop.
3: Paalala ng POS sa mga pet owner, kapag nasagasaan ang alaga mo, maaari kang magsampa ng reklamo sa nakasagasa. Pero ang paggalan ng alagang hayop sa labas ng bahay ay maaring paglabag din sa Anti-Rabies Act.
4: Kumbaga, yung owner can be charged with Anti-Rabies Act violation for letting the dog loose. But at the same time, the driver of the car that hit the dog can also be charged with an animal cruelty case.
3: Kapag nakakita ng pagmamaltrato sa hayop, payo ng POS, i-report agad ito sa barangay o sa pulis. Maari ring ipabigay alam sa POS at paghandaan ang pagtestigo sa piskalya at sa korte.
2: Mahalagang paalala ng POS, mabuting ipakapon ang mga alaga at ugaliin ang Adopt Don't Shop o mag-ampon kesa bumili ng alagang aso o pusa. Ayon sa POS, masusugpo ang pangmamaltrato sa mga hayop kung sisimulang sugpuin ang kawalan ng kanilang tahanan at kung aalamin ang batas.
5: Sa papasok lang na balita, nilinaw ng International Criminal Court o ICC na walang inilalabas na public arrest warrants kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Sa mensahe sa media group ng ICC, hinimok ng mga opisyal ng korte ang publiko na tanging sa mga opisyal na pahayag lamang magbase para maiwasan ang pagkalat ng mga hindi beripikadong impormasyon. Na ang Kapamilya Stars para masigurong makapaghahatid sila ng bagong live music experience sa mga kapamilya sa ASAP XP. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Puspusa na ang paghahanda ng Kapamilya Icons na sina Concert King Martin Rivera, Asia Songbird Regine Velasquez Alcasis, Divine Diva Shasha Padilla at Philippine R&B Queen Kyla para sa inaabangang ASAP XP The Concert na gaganapin sa Big Dome sa Cubao, Quezon City bukas May 10. Todo rin ang pag-eensayo ng new generation talents tulad ng hitmaker na si Maki, P-pop group na BGYO, singing champ Carmel, at mix VJ na si Jalen Garcia para sureball na suabe at unforgettable ang Sunday concert na nataon din sa Mother's Day. Goal ng ASAP XP na iparamdam sa fans ang ebolusyon ng ASAP bilang isang world-class live entertainment experience. Na-experience naman ng fans ang mala VIP treatment dahil ang mismong Kapamilya Stars ang nagbenta sa kanila ng ticket, tulad ni JM at Mariel na sila mismo ang nag-assist.
7: We prepared a lot of performances po for our Kapamilya. Siyempre, kasama rin po namin ang mga icons and the TNT champs din po.
6: Nagsanib puwersa naman ang Kapamilya Stars para awitin at buuin ang theme song na Together Forever, ASAP Forever. Ito ang magsisilbing anthem na patuloy na maghahatid ng premium music experience at makabuluhang moments para sa bawat kapamilya, anuman ang henerasyon, saan man sa mundo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
2: Iba-ibang paraan ng pagbibigay-bugay sa mga ina para sa Mother's Day, umarangkada na sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
10: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
12: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil
15: Ako to, si Chang Ami. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
16: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Patrol sa DZMM.
2: Inarayo ng mga nais magpalamig ngayong summer ang Yambo Lake sa Nagcarlan, Laguna. Sa dami ng aktibidad na pwedeng gawin, tiyak na sulit ang pagbisita sa tinaguriang Hidden Gem Lake ng probinsya. Nagpapatrol, Alison Co.
17: Dalawang oras lang mula sa Manila, matatagpuan ang tahimik na Yambo Lake sa Nagcarlan, Laguna. Perfect getaway sa mga gustong iwan ang ingay ng syudad. Mula sa paglangoy, pagtatampisaw hanggang sa pagbabalsa, sinulit ng mga nagpunta ang kanilang long weekend. Si Michael, kasamang kaibigan mula Quezon City, nais na maiba naman ang tanawin habang nagpapalamig.
18: Sobrang sayang experience, lalo na ang daming activities na pwedeng gawin talaga. Sobrang napakaganda ng scenery talaga. Sobrang pahinga po.
17: Enjoy na enjoy rin si Yvonne kasama ang mga pinsan na mula Paki, Laguna.
19: Para po mag-relax and maano po yung activity ng kung anong meron sa Yambo Lake. Kasi puro din po pool, dagat, maiba naman po lawa.
17: Dito sa Yambo Lake, hindi lang ang preskong tubig ang dinarayo, kundi ang maganda at payapang tanawin. Isa itong hidden gem na bahagi ng Seven Lakes ng San Pablo, Laguna, na napaliligiran ng mga malalagong puno na mas lalo nagpapatingkad sa ganda at lamig ng lugar. May 20 pesos na environmental fee lang na kailangan bayaran sa pagpasok at maaaring arkilahin ang mga floating cottages na nagkakahalaga ng 1,200 pesos sa loob ng 2 oras. Tampok din ang water activity sa lawa na swing at ang tinatawag na Tarzan.
18: The community and the LGU, we try to protect the lake. So yun, kita mo naman, talagang ano siya, kumbaga, this is pure nature.
17: Paalala sa mga bisita, panatilihin malinis ang paligid para mas ma-enjoy ang pagtampisaw sa lawa. Alison Co, ABS-CBN News.
5: Puspusan na ang paghahanda para sa selebrasyon ng Mother's Day bukas. Live mula sa Dangwa Flower Market sa Maynila, nagpapatrol Liza Aquino. Liza, kamusta dyan? Ano ang iba-ibang paandar sa iba pang lugar para sa araw ng mga ina?
20: Nako, Zen, dito sa Dangwa Market, as of mga 6:30 na, nakikita sa aking likuran, napakarami na po sa mga kapamilya natin ngayon ang pupunta na dito sa Dangwa Flower Market. Nagsisilip na, nagbabudget na ng mga pwede nilang iregalo sa kanilang mga pinakamamahal na tanging ina. Pero kung kayo ay syempre naghahanap na ng mga gusto ninyo bilhin, meron ko ipapakita sa inyo dito, Zen. So ito ay dried flowers. Syempre kung budgeted ka, ang presyo nito 250 pesos. Ang isang piraso nito, itong bouquet na ito. At syempre ito, hindi ito nalalanta. So kung budgeted ka, pwede na ito ng Mother's Day gift mo for 10 years hanggang sa pagtanda ni Mananay. Pero syempre kung ikaw ay may extra budget na pag-ipunan po natin, ito papakita ko lang mabilisan. Ito mga fresh flowers po din lang ngayon dito sa May Dangwa. So, naglalaro sa 1,000, 1,200, 1,500 pesos ang kada presyo nitong mga bouquet. Depende sa disenyo, depende sa bulaklak, depende sa laki. At syempre meron dito tayong mga balloons dito, binibenta nila. At meron sila ng tinatawag natin. Ito yung favorite ko ngayon, Zen. Parang bago ito for me. Ito yung fuzzy wire na bouquet. Makikita nyo sa aking likuran doon. So ano siya, gawa siya sa mga iba't ibang klase ng mga kulay ng fuzzy wire na parang flower bouquet na rin siya. At katulad siya ng dried flowers na hindi siya nalalantay, hindi siya katulad nung iba na pwedeng itapon na after. So ito pwede nyo itago pa sa inyong mga bahay for the years to come. So naglalaro ng mga 300 to 1,000 yun. Depende din sa laki, sa arrangement at sa disenyo. Nakausap nga natin na ilan sa mga kapamilya natin kanina dito, Zen, at sinabi nga nila na hindi nila alintana ang init, hindi nila alintana ang dami ng tao. Ngayon na talaga sila bibili dahil inaasan la tomorrow ay mas dagsapang ating mga kapamilya. So pakinggan natin ang ilan sa mga panayam natin sa kanila.
1: Kagabi po, medyo mahirap na rin po mag-commute pa uwi. Sobrang dami pong tao. Para bukas po wala na pong iisipin, bibigay na lang. Sa mama ko, I love you. Eto na. Hindi ka na magdatampo.
21: Sa mama ko dyan, didilan na po kita ng bulaklak kasi baka magalit ka eh. Magtampo ka eh. Favorite color po ng mama ko yung pink ko. So, ang plan ko pong bouquet yan is iba't ibang shades ng pink. Hi ma, happy Mother's Day. I love you and thank you for all your sacrifices for us.
20: Sa Quezon City naman, Zen, isang tindahan ang abala sa paggawa ng mga edible fruit bouquet sa patok ding pangregalo kay Lumami. Sa Guagua, Pampanga naman, kakaiba ang alay kay Nanay. Nagsagawa ng Project Clear Vision Outreach Program ang isang grupo para mabigyan ng libreng eye check-up at libreng prescription glasses ang mga nanay. At sa Albay, ikinatuwa ng ilang nanay sa bayan ng Ginobatan ay sinagawang community pantry na hindi lang libreng pagkain ang handog, namigay din ng libreng mga panty para kina mama, lalo na yung mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayor. Mabilisan lang, Zen, balik tayo sa sitwasyon dito sa May Dangwa Flower Market. Makikita nyo dito ngayon, may mga dumadaan pa rin pong mga sasakyan. Pero sa ngayon, kanina, mga sasakyan ang mas marami dito sa lugar. Papasok dito sa May Dos Castilla Street. Papasok dito sa main area ng Dangwa Flower Market. Pero ngayon, mas marami na po mga kapamilya. Mas marami na mga tao ngayong mo-okupa ng mga paunahing kalsada dito. So kung kayo po ay pupunta ng Dangwa later or tomorrow, planuhin po natin mabuti ang ating biyahe. Medyo masikip na po at madami na pong tao ngayon dito sa lugar. At syempre, Zen, Adrian, nandito na rin naman tayo. Happy Mother's Day po sa ina mo, ina nyo, ina nating lahat. Balik sa'yo dyan sa studio.
22: Ikaw talaga. Maraming salamat sa'yo, Liza Aquino. At happy Mother's Day po sa lahat ng mga mommies in advance dahil bukas ang celebration, ano?
23: Tama. Ayan.
22: So magplano-plano na tayo yung mga kids, ha? Yung mga babies.
23: At mula Dangwa, balik tayo sa Dahig sa ICC. So walang public arrest, keyword public, may private.
22: Basta we know for a fact, no, kung babalikan natin halimbawa sa kaso ni dating Pangulong Duterte, nung inisyo yung warrant, March 7 yun eh. Mm-hmm. It was classified as secret.
23: Mm-hmm.
22: Tapos nung naaresto siya dito sa Pilipinas March 11, same day ginawa siyang public.
23: Kaya abang-abang na lang tayo. At ito ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalino.
22: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako si Zen Hernandez. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Tao Po.
24: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
25: 93.1 FM Radio Cebu provides mauna ni.
24: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
25: 93.1 FM Radio Cebu provides mauna ni.
24: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Tiri lang sa inyong favorite music radio. 98.1

beautiful Saturday evening, mga ka-vibes. Kumusta? Mas ginamos ito, mga ka-vibes. Na karoon! Oy, today ha is May 9, 2026. Adlaw Sabado, mga ka-vibes. And tungod kay Sabado naman po, mga ka-vibes. Ayan na po ang programa kung diin ang disco na aragit sa inyo, mga radyo. Dili kinahanglan o entrance. Dili kinahanglan o bayad. Di kinahanglan yung mupalit pa o imno noon para lang makasayaw, mga ka-vibes. Welcome, welcome, welcome sa programa Sabado Sadzan! And of course, kaubal-kaubal yung mga ka-vibes, dili makumpleto ang inyong adlaw Sabado kung wala inyong Sabado Sadzan crew. Kung saan yung Sabado Sadzan crew, Ate Bay? Of course, kaubal yung karon, mga ka-vibes, ang inyong pinakahames, yung paborito nga ate sa kahanginan. Masa man ba ang babaeng hilig magpa-baby? Wala na ilain pa, kini si Ate Bay on the microphone. And of course, mga ka-vibes, ang ato ang Sabado Sadsad, dili lami, dili lingaw, kung dili tungod sa ato ang mga vibe mix DJs nga grabe kalami sa mga sunata. Oy! Let us all welcome, mga ka-vibes, at ang ating masipang pakpaka sa inyo ang mga panimalay na karoon. Wala na ilain pa, nagbabalik. Karon pa ko di bukot ang nagbalik ha, nanood ko ni mo. Oh, we have DJ Linial on the mix. Of course, mga ka-vibes, adlaw Sabado na pod. Adlaw na pod para maglingaw-lingaw. Ang ato ang mga kakapoy gikan Lunes hangtod Biyernes. Ato na gyud nang ipagawas, ipasingot. Pamaagi sa pagsayaw-sayaw, sa pagkiay-kiay. And of course, ato ang mga ka-vibes na karoon. Nga na ay ganahan i-greet, na ay ganahan i-shout out. Pwede kaya mo mo-text or mo-tawag, mga ka-vibes ha. Mudawat tag mga caller. Pwede kaya na sa ato ang linya 0995-472-0802. Ato ang balikon o atong hinayon. 0995-472-0802. And if ganahan mo makakita sa amo ang kahames, kasinaw, ka-perfect, mga ka-vibes, pwede kayo mamutanaw sa ato ang live. I-search lang akong personal account, Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mamulike and follow sa atong official Facebook page, mga ka-vibes. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu. And of course, mga ka-vibes ha, wala tayo unli ato ang pag-greetings, dili unli ato ang pa-shoutout. Kung wala mo'y budget para unli wings, dili mag-uol. Kaya dili sa 93.1 FM Radio Cebu, unli ang sayaw, unli ang

Hoy, shoutout dahil sa akong inahan nga nagtanaw ko ron sa atong Facebook Live alone ni Jocelyn Balnag dira sa may Minglanilla. And of course, mga ka-vibe, speaking of mothers, no, advance happy Mother's Day di ay sa tanan natong mga inahan nga grabe gyud ang paningkamot, grabe ang sakripisyo, grabe ang pagpangga ug pagmahal para sa ilang manak ug sa ilang tibuok pamilya. Advance happy happy Mother's Day. And mga ka-vibes, no, daghan kayong salamat sa mga ni-participate sa mga nisalmot sa ato ang kalihukan. Kaganinang buntag, mga ka-vibes, nagpahigay yung tag-servisyong ka-vibes, libreng tupi, libreng masahe para sa ato ang mga inahan. It's Mother's Day special treat. No, nindot kayo siya, mga ka-vibes, kaya deserve yun sa ato ang mga inahan nga malingaw, malipay, and that makapamper po sila sa ilang kaugalingon. And of course, ganahan akong pasalamatan tanan na ito mga partners nga ni Tabang na ito nga muhatag o kalipay o special treat para sa ato ang mga inahan. Shout out the Aya sa TESDA 7 Cebu Provincial Office, sa Primordial Training Center Incorporated, sa Excel Up Training and Assessment Center Incorporated, Virginia Foods Incorporated, daghan kayong salamat. Tuburan Coffee, thank you so much. And of course, Angel's Pizza. Mga ka-vibes, kung makita mo sa live, kayo murag short hair si Ate Bay. No, first time na, well, dili pa kumami ha, kamugyod. Later, papuhon pa may lawas. Oh, pero mga ka-vibes, daghan kayong salamat. Kaya ngayon nakadawat po ito, taglibreng tupi. Pila na ko katuig, walay tupi-tupi. Mga 2 years na siguro, so karon pa ko kapatupig balik. And happy kaayo ko. Daghan kayong salamat sa tanan na ito, mga ka-vibes, nga ni Salmut sa kalihukan. Of course, sa ito ang FM Radio Management, Miss Langga Neda, for helping our mothers na receive the treatment that they need, especially nga Mother's Day. Shout out po nila ni Ipigab, nila ni Ma'am Junita, sa ato ang mga DJs nga naa kaganina. Hello nila ni DJ Sprocket, DJ Rico Mambo, ni DJ Kimyat. And of course, sa tanan nga mga nitabang nato para mahatagan og special treat ang ato ang mga hinahan. Dagan-dagan-dagan kayong salamat!

Okay, mayong gabi po dyan sa ato ang mga gwapo o gwapa nga mga viewers sa live. Hello, mayong gabi ina ni Kiz Mark Padigos nga namin ako ron from, oh, nagtanaw, from Tayod, Lacion. Hello po dyan ni Justin Peña, shout out, watching from Luon, Bohol. Uy, daging salamat. Hello po dyan ni DJ Ariel Turan from Bujol, gihapon. Uy, daging salamat mga taga Bujol. Majong gabi ina nilang tanan. Hello po ni Clark Pat. Shoutout ko Ati Bay diri sa Tiwasan, Katarman, Liluan, Cebu. Nila ni Netchel, John, Bea, og me, Dave. Makatukarta diha Ati Bay, pasad-sad, Buhon. Oy, of course! No, of course, mga ka-vibes. Oh, need lang ninyo makikoordinate sa ato ang ato ang DJ nga si Rico Mambo. Kaya siya man ang mag-sign og DJ para mutukar sa ato ang mga sad-sad diri. Wala gina problema, mga ka-vibes. Pwede kita mudawat og mga guest vibe, mga mixed DJs diri.

O, happy, happy, happy birthday po dyan sa tanang mga nag-celebrate silang birthday karong adlaw, ha? And, adri, o, Jason Peña, gibasa naman tika, ayaw na panluod, oy! O, shout out, Jason Peña, dira sa Bohol, mayong, mayong, mayong gabi, lagi pinilian, wala mo kung namili lang ga, oy! Lalaki noon, mamili, ta! Gibasa na ganina. O dara, ang pilit kayo nga halok para ni mo, ha? Mwah, para sa agtang. Mwah, para sa aping.

Escabosa, gabi na. Shout out di DJ Marvin Motov Vlog, lipitikirong DJ Master na anak. Uy! Pasala all! Uy, ala pagyan si Joshan Pina. Ito, ano yung pagkabasaho na na siya? Bunal DJ Liniel! Bunali DJ Liniel! Bunali! Uy, shout out po din ni Titanium Tatsky. Shout out ni Boss Bambi Ate. Diri sa Toledo City. Uy, shout out po ni Ma'am Almira Hinares. Uy, sayang kayo ma'am. Kaya huwag yung nakita ka ganina. No? Huwag yung nakaabot si Ate Bay sa Imuha. Pero sige lang. Dahil kayong salamat. Puhon. Basin po tayo. Nana po tayo. Live pagkahimuo nga. Sa bisyong ka vibes. Diba? Magkita-kita lang yung tanan. And naapunta diri, shout out kay Angela Autida nga nagalingkod. Hoy! Nga nang maglingkod pa man mo, the rock! Kaya na maglingkod-lingkod mga ka-vibes. Dapat magsayaw na taoy ka na inyo mga gahi nga mga lawas dira. Atuan ang tutuan para mo humok. And hello po di ay ni Jesse Glenn Katin. Shout out DJ Guapa. Uy, para lang talaga kayo mga ano. Kabalo na ba yung muhaba sa si Ate Bay? Galitagon, gani o guwapa? Mugara, yun ko. Dili mugara ba sa naigdahang laki, pero mugara ba sa tagon o guwapa? Na, salamat ka, Vibes, Jessie Glenn, Katin. O sa tanan ni mga natanaw sa tuwang live,

tanang mga mga nagtrabaho sa Tuburan Sur o sa tanang mga taga Carmen Cebu na ang utana diri. DJ Ati Bay, naabali mo ang beat? Malag hindi ko hawak ang beat mga ka-vibes, pero hawak ko ang aking ano, secret. Maraming salamat ha sa tanang mga taga Carmen nga naminaw karuan mayang gabi eh. Gusto ang ginang tingog Ati Bay, oy. Hello po dito ni Jing Adlawan. Good evening DJ. Napo dito si Marcy Magal, Magale. Good evening DJ, always watching. Uy, doon kayong salamat. Basta na ito mga suking tigpaminaw nga grabe good no, basta Sabado at yan good ang Sabado sad-sad kay Musayaw good o pag-ayo. Dagan kayong salamat mga ka-vibes. Andere Ati Bay, manimahaw na po dito mong ilog. Pagsigag sa'yo Ati Bay. Ari dere, Simhota ang ako ang ilok. Humutsod kong ilok. Uy, Simhota gani o. Again ha, sa ito mga kabayos, ganagan i-greet or ipa-shout out or i-request nga kanta nga i-remix. Pwede kayo mamotext or mutawag sa ito ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa ito ang live mga ka-vibes. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu.

Ay, shoutout sa ato ang mga ka-vibes na karon nga bisag adlaong Sabado. Grabe gid ang pagpaningkamot na narbaho gyud. Ang uban bisan galig Domingo. Manarbaho gihapon. Oy, grabe naman gud kanani ninyo mga ka-vibes. Mauna, if wala galing mo'y trabaho, dapat deserve gyud ninyo mga ka-vibes nga i-treat inyo ang kaugalingon. Again ha, happy ma-advance, happy Mother's Day sa tanang mga inahan kay ugma na mga ka-vibes. Uy, sa mga naminaw karon, iya na amoy inahan daw inyohang Paris baka karon. Deserve po nila mga ka-vibes nga i-treat ninyo. Oy! And hello di ay, shout out ni Inda Eunice Audrey Clavo Zakaria. Shout out ko DJ sa ako ang lolo nga naminaw karon sa radyo from Wagdan, Ubay, Bohol. Uy, daging salamat mga ka-vibes. Hello po ni Jessie Glenn Katin. Para sa'yo ang kanta mong appeal, oy. And apo tadari, hello DJ, si Jay Digamo ni Ati Bay from Carmen, Bohol. Pwede ko ma-request o kantang tonight. Tonight taon yun. Nagumala na yung mga radyo, dira? And apo tadari, gikan sa ito ang text line. Good evening, Ati Bay. Greet lang ko sa misis na ko nga si Dadang, ug Happy Mother's Day. Ug sa mama na ko nga si Esther, ug sa tanang inahan na lang, Happy Mother's Day from Pungix of Luon, Bohol. And napo to diri from Jericho Mar, pa shout out po sa aking my love nga si Che Balneng. Oy, hello kuya Jericho Mar, ug ni at

0: Vibes? Uy, mayong-mayong gabi, Draco Vibes. Kumusta yung mga adlong Sabado?
1: Malipayan.
0: Eh, kamo ba? Tigod ka, ayaw mo. Ay, mao ba? Mas malipayan yun ko. Basta manawag mo sa ato ang linya. Sige na, kay ganahan i-shout out Draco Vibes. O sige, hot na na imong lista dira sa imong ipa-shoutout. Go ahead.
1: Shoutout ko na ate Marie Christine, nag-sayo. Kuya Bibi, nag-sayo. O si Marjo Novida, nag-gaon, nag-sayo. O si Wilson niya, namalina na nag-sayo.
0: Ganaan ko alahan na namalina na nag-gaon, samta nag-sayo-sayo. Kaya nag-ibala kong sa'yo buhaton, basta kayo mo sayo. Yun!
1: Oh, okay. Anapay dagan rin din yun, hindi man mayaw.
0: Sige pa, kinsa pa man na dira. Go ahead, i-shout out ang nga dira.
1: Oh, si Juan, si Fredo Amar.
0: Maura, sure ka.
1: Oh, na, ako man nagsisayo, nagpalayo man.
0: Huwag ano magpalayo man, masino ba na magsayaw-sayaw, magtapok-tapok. Oy, o sige ka vibes, na kaya ganan i-request na kanta kay atong unguhungan si DJ Liniel, din ba sila pa di ay.
1: Pwede, ay murguan lang ka ng Macarena ko, no?
0: Ah, Macarena ko, no? DJ Liniel, o sige! Kaya Macarena, sige, wala yung problema. Macaroni sala, dili ka!
1: Ikaw
0: Pasko lang ang macaroni salad. Alright, thank you. Salamat ka, Vibes. Something kanunay. Happy Saturday!

0: shout out din sa tanan nato mga ka-vibes na karon nga naglibog pa og unsay ilang ipanihapon. Lalupig mo na mo mga ka-vibes kay diri na bago pa kay nagsulugod ang trabaho na anay pagkaon, di ba? Okay, daging salamat ha again sa tanang mga nahatag sa ilang libre nga serbisyo kaganinang buntag para sa libreng masahe o libreng hilot sa ato ang Mother's Day Special Treat Serbisyo ang ka-vibes. Thank you so much mga ka-vibes. Salamat sa inyong suporta. Oy, shout out di ay ni Eunice. Ara, shout out kog balik DJ sa tulon nako kay Igagaw. Nga arang sayaw sa inyong tukar. Kana gid mga ka-vibes, dito ko mo dawat nga naglingkod ra mo dira dapat magsayaw-sayaw magpasigot gyud ta karon adlaw. Hello sa tanang mga Igagaw ni Eunice from Wagdan ubay Buhol. Bye Miss Neda. Ang pinkan unay. Amo ang very hardworking station manager. Pag humas serbisyong ka-vibes na apod yung laing kitrabaho. Masobraan ang kwarta ha. Manobra ang kwarta. Mudawat ragyod ko sa sobra.
1: Tu sabe ke?
0: Ay, hello po di ay ni Jari Comar. Shoutout ko DJ ni Boss. Uy, Bossing magaling. Bossing DJ Liniel. Bossing DJ Liniel o DJ Jill from Jari Comar. Ay, hello. Uyab na siya sa akong iyaan ay. Kaila mo? Ay, ano kaila mo? Gusto niya taon niya. Salamat. Hello po, advance happy Mother's Day sa tanang mga inahan o sa mga piling inahan. Sa mga piling inahan nga wala pa'y anak pero naay, oy, di na ka-insulti. Bahawal, makasabal ko. Ikaw, Gio Danilo, Kevin, Iskabusa, Galvines, pinapahamak mo ako.

mga bisan pa man. O grabe ang paningkamot, dili gyud dapat dili gyud kinahanglan nga kalimtan ang kaugalingon mga kabayo. Ibadagay salamat sa agad sa nato mga kabayo nga naminaw ug nagtan-aw karon sa atong live. Mayong gabi. Kamo naminaw lang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu ang 93.1 Kavibes. Mao na ni. Choo-choo. Shout-out di ay ni PG Mark Gabison Torifel. Pa-shout-out DJ regards lang ko ni Broad DJ Liniel from Isla Kalituban. Grabe ka

0: ka bison Tori Fell. Oh, rebounds ko no si DJ Liniel. O nga taon-taon ha sa mga fans ni DJ Liniel. Makitabong mo sa'yo, gulang siya. O repeat kayo ang DJ. Bantay lang din mo. Ayaw ninyo gagita ang mga vibe mix DJs. And nabot na direct. Good evening DJ. Request ko TikTok disco mix. O ko shout out Alindahaw family sa Malolos Barili, Kian Mantalaba, Kaila, Mama Ami Joy, Mama Villa Hisola, Alindahaw, Jumel, o ni Konsihal Kuding Alindahaw. Salamat sa pagbasa DJ. Of course. Oy, wag rin problema mga ka-vibes. Anli shout out, Anli greetings ta diri. Mas mahot pa ang buhok ni Ate Bay kesa sa ato ang pagbasa si yung greetings. Oy, ano po? Pwede po't kayo mangutanaw sa ato ang live. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Have you suicidal when they say it's oh.

0: TikTok. Oras na ito mga ka-vibes. Alas siya. Imagine na sa kabuntagon ko. Naanod mag-good morning. Magbalita. Sorry po, sorry po. Oras na ito mga ka-vibes. 7:30 p.m. We'll take a very short break lang sa maginawa sa tagamay mga ka-vibes. Kato mga gipaningot nila. Trapungin sa niyo mga singot nila sa mga gipang uhaw. Inusin mo tubig mga ka-vibes. We'll take a very short break mo. Balik ta mga ka-vibes. Dari lang gihapon. Yung favorite music radio sa Cebu ang 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ka-Vibes! Ka-Vibes!
3: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma. Mauna ni!
4: Vibes, ka-Vibes, kasama sa wanan.
5: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
6: It's all you were dancing through the lightning strikes.
5: 6, 5, 4, your favorite hit song.
7: You mean a kind of liar. About could be.
5: 3, 2, 1. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite Music Rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
1: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

You're still listening to Cebu's favorite music radio, 93.1 Kavibes! Mauni! Oras na ito mga Kavibes, alas 7.37 na yun sa kagabihon. Shout out sa tanan na ito mga inahandra nga naghinay-hinay, nag-andam silang panihapon. Uy, mudawat na bayagin mi diri, bisag unsa ha, kaya ang pagkaon lami bayagin basta sawan. Pero ang lain, dili pwede sawan. Pagkaon ra ang pwede sawan, ha? Oy, shout out di ay ni Kavibes Ramil Mier. Pa-shout out ko no ni Inday Bia Mier nga maldita pagkabataa. Asa man ni naliwat sa inahani naliwat? And napunta diri, hello ni Labi Talo Kevin Rai. Pa-shout out sa kong igagaw nga si DJ Marvin. Tao ba na namog sayaw sa unang inignay event sa skwilahan? Hoy! Ay, mauna ni mga Kavibes, mag-expect na lang yun mo nga unyang taon-taon, kani silang duha manayawg yun ni sila. Mauna ha, sa mga ganahan, makakita sa The Move sa atong Vibe Mix DJs. Ayawg yun na ninyong sayangi mga Kavibes, pwede kayo mamutanaw sa atong Facebook Live. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu. And of course, sa mga nagingon nga DJ, lami kayo imong mga tukar. O sabi ng mga tukar, mas lami pa rin ako. And of course mga Kavibes, sa kanya ito ang Sabado sa dili ni Lingaw, dili ni Nindot, kung dili tungkol sa itong mga Vibe Mix DJs. Of course, ang ito ang Vibe Mix DJs karong matak na awa na ilain pa ang banggitan, ang kusgan, DJ Lineal on the mix. And kanya ito mga Vibe Mix DJs mga Kavibes, available ni sila for booking. Tinarong nga booking mga Kavibes. Oo niya ang tawad-tawad ito ang ang microphone ni DJ Lineal para makabalutag kung saan ninyo pag-book aning ato ang mga Vibe Mix DJs in case labi na magbiyaba sa Mayo. Galit, daghan kayong fiesta mga Kavibes. Sakit niya ang tangkugo kay daghan kayo og lechon. And sa ato ang mga Kavibes, ganay-ganan, i-greet or i-shoutout on air. Pwede kayo bumotax or matawag sa ato ang linya 0995-472-0802 at ang balikon o atong hinayon 0995-472-0802.

ato mga ka-vibes na karoon nga nag-zumba-zumba. Imong background ang ato ang mga kanta o programa ang Sabado Sad-Sad para magpasingot karong adlaw Sabado. Ay, hello, di ay ni John Bert Villaguarda Sinahonon. Good evening, DJ. Pa-shoutout ko kang Gemma Grades di sa NHE Tambungon nga nag-zumba. Ay, salamat ka, Vibes. Hello po di ay sa tanang mga... Oh, sorry. Good evening, DJ. Greet lang kong Happy Mother's Day sa tanang mga inahan. O pwede mo request mo, hawak mo ang beat. Pangitaas ang beat niya, ihatag ni Ate Bay para ito ang gunitan. Maraming salamat. Hello po di ay ni DJ Jesse. Kaya nag-ingon din. Good evening, DJ. And shoutout, Ate Bay. Shoutout ko sa ako ang duha ka kids nga si Dudong Mark Jezreel Mahinay. Oga baby like a Joy Mahina og Mahinay og sa ako ang wife nga si April Joy Mahinay nga ana sa Barangay Minchaca Calatrava Negros Occidental. Salamat Ate Bay watching from Pier 1. Oya mo ang

0: to the beach, eat, let's go get away.
1: They say,
0: what they gonna say? Have a drink, blink, find a bud light. But bitches like me, it's hard to come by.
1: The Patron, let's go get it down. The sound, yes.
0: Oi, shout out to Aini Sarmiento. Shout out siya ni DJ Marvin Moto Vlog. Wala, salamat mga kabaysa. And sa mga naghuwat, kamuto ka si DJ Marvin. Ito pitikirong DJ. Uyang taot-taot, dili lang tukar. Dili lang mix mga kabaybs. Kayo mo sayaw po ni siya. No pressure, naging guru ni siya ba? Hello po din ni El Diaz. Pa-shoutout ko DJ sa akong mga anak na si Jessa. Ug sa akong mga apo, sila Vanessa ug Berhen. Ug daday nga na sa Yati Liluan. Shoutout po din ni Miss Janita Caniete nga naminaw karon. Mayong gabi mga kabaybs. And from Kavibes, DJ Jesse Idol, Ate Bay, ako po, di-shoutout ako ang partner ko ron dito sa tindahan, nga si John Miles Isula. Oy, shoutout, and sa tanan na ito mga Kavibes, ano nga, again, bisan kali og Sabado ang uban, pahulay, rest day, pero kani ito mga Kavibes, ilabi na ni Suki. No, grabe yung pagpalingkamot, shoutout sa inyong tanan mga Kavibes.

0: You're still listening to Cebu's favorite music radio 93.1 Kavibes. Molani. Oy, oras na to, mga Kavibes. It's already 7:57 p.m. mga Kavibes. Kumusta mo, Mario? Mga ilok doon, nagipaningot ba? Nagmaayo sa mga kang Ate Bay? Oh, mareklamo mo ko na kung mga kauban dito. Huwag na ako lahala. Sige, di ako yung mag-anto sa singot. Pero ako ang sala. Kasi magiging nga mag-jacket-jacket pag Ate Bay. Oy, anyway, mga Kavibes. Dagang kayong salamat ha sa mga padayang nga itanaw sa ato ang live sa mga naminaw. Sa tanan nga mga niuban na maugsayaw, ambak-ambak, kiay-kiay. Thank you so much, mga Kavibes. O, shoutout di ay ni Ramil Mier, o sa Mier family, o Bustamante family from Dalaget. And a shoutout po sa mama ni El Diasis. Happy Mother's Day, mama, palanggaon sa pamilya. O, happy Mother's Day ko sa tanan nga mga inahan. And nabot na din DJ Layo na kayo naabtan ninyo ang live DJ. Nabot na gin mo kutabato. Umay pa mo ang live. Nabot o kutabato. Ang mga kwarta din kay Kutob Ragyod ni Colon, mga Kavibes. Oh, what a shame that you came here with some. Uy, grabe kanindot ang mga kanta. Di ko ganaan mga adlib. And of course, mga Kavibes, ningon dyan ko niya kagaling na DJ. Nindot ka ayaw imong TI mong mga tukar DJ. Grabe gani kay as in. For sure daw kayo na utan na diri DJ Kinsa di ay ang nagmix ni Modera. Taga-asa, manaasa daw ay. O mga Kavibes, sa karoon na ang panahon nga ito'y pailaila sa inyo ha. Oo, di na siya maulaw. Hindi dapat baga ni silag na ang liwat ni Ate Bay dapat. Oo. Sige DJ Linyal, ako ang iyon yung microphone. And then go ahead, greeting. O nakagana ni Plug, go ahead.
1: Mayong gabi, Iga Vibes.
0: Mayong gabi, DJ Linyal. Gimingaw, minimo.
1: Magkita-kita ta karong May 15 and 16. Diya sa Pandanon, Hitapi, Bohol. Nya karong May 30 and 31 nata sa Banakon, Hitapi, Bohol. Powered by WGB Disco Mobile. Nya ako day advance greet ang akong kapika sa kinabuhi nga Happy Mother's Day. Okay ra nimo house anlat ako kay gift nimo?
0: Ako mudawat ra pod ko. Pwede ra ka nang bisag gamay lang nga garden. Mudawat ra pod ko DJ.
1: Mara to, kabay, salamat.
0: O basi na kayo mga ganan, i-greet na yung mga viewers. Daghan kayo tag mga viewers karon tungod sa inyo ang pag-share po. Sige, go ahead. Wala din mag-uwal. Take your time lang, Yudera. O, oh, samtang nagtanaw ka lang kita, Kadra. O, oh, go ahead.
1: Ako na i-shout out si PG Mark. Gabison to refill sa Kalituban. May gabiin ni mo diya, pre. Nya, si DDG RMX. Naroon sa Isla Verde. Kaya na, thank you.
0: Alright, daghan kayong salamat, DJ Linyal. Again, mga Kavibes, kaniya sila. Ito ang mga Vibex DJs available na sila for booking sa mga ganahan nga malingaw o mas maski at pa ang ilang fiesta, mga Kavibes. Perfect kayo na ito, mga Vibex DJs. DJ Linya, kung ganahan kayo sila mo booking nimo for fiesta or any celebration, asa man sila pwede mo reach out o kung si Facebook nimo para ilang ma-message.
1: Para na DJ Linyal Perez, CMC.
0: Oh, DJ Linyal, L-E-N-Y-E-L, correct? Oo, mana siya mga Kavibes, ha? O, oh, kung ganahan mo nga, lindot kay inyong mga tukar sa inyo ang fiesta, mga Kavibes. Ayaw na mo pagduha-duha. Ayaw na mo pagtulo-tulo. Sama sa inyo ang mga uyab dira. Oy! Pwede ka niyo i-message si DJ Linyal Perez, CMC, mga Kavibes, para sa inyo ang mas lingaw, mas kiat, o mas sad-sad pagyod kayo nga fiesta, mga Kavibes. Our time, it's already 8 p.m. We'll take a very short break lang sa mga Kavibes. Kay mo pahuway pa. Kadiyot si DJ Linyal, kay naana po ay laing Vibe Mix DJs. Nga mo ba na to karon? Oh, and so again ha, DJ Linyal, utangan pa kag dance moves, dai. Di pa ka pwede mo hawa, dai. Oh, sa mga nag-atang ni DJ Marvin, ito ang pitikirong DJ, mga Kavibes. Unyang taon-taon na ito siyang makauban para sa usa ka oras. Nga lingaw, nga sadya, masak, makasayaw, nga tukar, din lang gihapon. Sa yung favorite music radio 93.1, Kavibes, mauna ni!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kavibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, Kavibes, mauna ni.
4: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Mau

0: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: Mauna ni.
0: Sabado, Sansan, Pitikerong DJ on the mix.

pinapakinggan yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-Vibes mauna ni. Ay, itong oras mga Ka-Vibes, alas 8 G's na gid sa kagabion. Welcome, welcome, welcome back sa tong programang Sabado Sadsad. And of course mga Ka-Vibes, as promised, I'm back. Welcome sa programa, kauban nga po ninyo karoon ang inyong paborito nga ate sa kahanginan, ang Sabaan. Pero hitsuraan, wa na ilain pa, Ate Bay! And of course, sa mga naghuwak, sa mga nagatang sa moves, ano ato ang DJ karoon. Oh, di katawa siya. Ay, mga kabayos, kauban na ito karoon, ang hinungdan sa ato ang lami kayo nga mga sonata, wa na ilain pa. Piti Kirong DJ on the mix! And sa ito mga kabayos nga naminaw karoon sa mga naganaan silang mga sayaw, sa mga nagpasingot, sa mga nagambak-ambak, sa mga nagkiay-kiay, o ganahan mo greet, pwede kayo mo text or mo tawag sa ito ang linya mga kabayos 0995-472-0802 at ang balikuan 0995-472-0802. And sa ito ang mga ka-vibes, gaganaan makita sa muang kahames, sa muang ka-fresh karong adlawa, sa mga ganahan nga mo appeal sa sayaw-sayaw na mo diri sa live, pwede kayo mo mutanaw mga ka-vibes, i-search lang 93.1 FM Radio Cebu. Once again mga ka-vibes, we have BTK DJ

0: pagkaon sa ilang panihapon. Eh sana all lami og panihapon. Mas lami pagod na. Inyong panihapon mga ka-vibes kay lami. Kayo ito ang mga sunata karong takna. O shout out ti ay ni ka-vibes Anthony Dorimon Blanca. Pa-shout out ko ni DJ Marvin. Uy! O, dagay nag-atang ni Pitikirong DJ mga ka-vibes. Bantay lagi niyo niya taon-taon ha. Dilig yun. Mahuman ang Sabado sad-sad. Og dili mo sayaw si DJ Marvin. Ang ato ang Pitikirong DJ. Kakusog ko nung kayo musayaw sa una sa mga event. Oh, bantay lang yun, tingtili mo sa yaw, Ron. Tawa siya maayo, bantay lang yun, guys. And shoutout po dayta ni Kavimes Alvin. Oh, oh, hello din ni Kavimes Alvin. Hello po ni Kevin Escabosa Galvines. Shoutout, master na ko na. Hello, sana na siya yung mga trainees. Kayo ma-apply, ma-apply ko pagka-trainee po. Ay, shoutout ni Madera Kavimes Kevin. Hello po di ay ni Edgar Galbe. Good evening DJ Bay. Shoutout ni Dylan, Dylan James Olaez. Ang ganda ng host. Saba ka dira, oy? Mga atikon ka, ayaw mo ba? Ay, kung yung atik-atika kay nga no, si Pitikerong DJ yung giatngan. Maraming salamat ha again sa ato mga ka-vibes na karon nga nag-atang, naghuwat para sa mga mas nindot pa kaayo nga mga tukar. Nagangking salamat mga ka-vibes sa inyong pag-uban-uban. Mag-uban ta up, and up until 9 PM mga ka-vibes sa only greetings, only shout-out ta diri. Napa siya diri, budali bro Marvin kay gipaningot na migsayaw diri, oy! Ano siya? DJ Dancer Day na siya. Dancer na siya. Huwag ka balo?
1: Piti Kevin
0: oh.
1: DJ.
0: Awa unyong taod-taod. Di na siya masayog sa sad-sad sa odto. Sabado sad-sad na ade ka diri ha. Pasayawon ka na mo. Maraming salamat. Hello po di ay niya. Kasi ni Sala. Oy, trainer na namo DJ Dancer na. Awa gilaglag man dyan ka DJ. Oy. Wala lagi kay kalusutan diri yun. Bunal master kay gipaningot na mga arabo o sayaw. Hoy! Shoutout po di ay ta nila ni Jocelyn Balaga kong inahan. Nga pa din nga nagtanong sa ato ang live. Good evening!

samtang himong background ang 93.1 FM Radio Cebu. O natay pag-greetings din sa atong text line. Hello mga kabibes, oy hello. Mauna ni, good evening mga kabibes, oy kabibes ba. Pa-shout out na lang sa tanan, advance happy Mother's Day sa tanang mga mama. Pwede mo request og Pancho Villa. It's me Abel from San Carlos. O pag-ingon ni, pag-ingon na ito, pwede mo request. Ana rin si DJ Marvin. Pwede kayo sa tanan. Sa kaway duha-duha mga ka-voice na ursa, wala'y problema basta kabulakas kay muna mo. And apata diri from ka-vibes Marvin DJ, shoutout ko sa ako ang mama Pinay samtang nagsayaw-sayaw, o shoutout pod ko sa akong mga kauban nga nagsayaw-sayaw pod from Babayungan, Dalaget, Cebu. Oh, kanin, nila kay isayaw yung mga pasingot, itag maayo ka ron. Nila't magod ng mahago mo, kay para unya, lami kay inyong tulog. Muna sa TV, magaganahan siya kong Sabado, kay kiat kay kong naong diri. Ikaw niya, maghagok og tulog, uy, hago kaayo, ay! Agad sa ito mga kabayos, ganaminaw ka ron ha, mga nauwaw dira, di mo magulaw-ulaw. Pwede kayo mumusens yung greetings, pwede po mamanawag sa ito ang linya. 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa ito ang live mga ka-vibes. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu. Hala DJ Patikerong, DJ Drabonali.

0: Ramang Disco sa inyong radyo wa na ilain pa Sabado Satsad. Oy, shout out di Ayn Rani Moria Neil, shout out DJ from Matalon Leyte og ni Edgar Galbe. Good evening, good evening, good evening. Kuri ay, hello. Napunta diri sa ato ang text line. Hello, good evening, sexy. O guwapa nga DJ. Nagay salamat. Ano siya, please ko shout out sa tanang mag-asin o litigio family. O happy Mother's Day to me o sa akong mama. O sa tanang mga mama diha, salamat DJ. Si Merry Christmas mag-asin ni sa Tagaliluan. Hello. Mayong-mayong gabi. Again ha, sa tanang mga inahan, happy, happy Mother's Day mga ka-vibes. I-treat inyo ha nga kaugalingon ug mang adlawa. And of course, napunta diri, gani PM DJ. Lingaw kayo inyo ang programa nga Sunset sa Sabado with the soft voice of Ati Bay. Talaga ba? Soft ba talaga? Daging salamat ha, ka-vibes Clifford. Masa niya may request ug song. Masa ba niya? Masa ba niya? Parang sayap na yung nasendan ba? Kasi si Uncle Boy, wala sa Uncle Boy. Lucky kong tingog, lucky ko ah. Masa ni April Boy Rihino? Sige, ato na yung suwayan ng pangita ka-vibes. Hindi mag-uwal. So we'll take a very short break lang mga ka-vibes. Muginhawa taog lalo, muinom taog tubig. Sa mga wala pa'y panihapon, drahala, panihapon sa movie! Mubalik niya yung taod-taod mga ka-vibes on a very short break lang sa dirilang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 ka-vibes! Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
2: Ka-vibes! Ka-vibes!
3: Di pala may andra ta, pero sa lain na higugma, mauna ni!
4: Vibes, the vibes, kasama sa wanan.
5: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
6: It's all you were dancing through the lightning strikes.
5: 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
7: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Mauna ni!
0: Vibe Mix Remix.
2: Vibe Mix Remix.
0: Pitikerong DJ on the

favorite music radio sa Cebu ang 93.1 Kavibes Modeli. We're down to the last 22 minutes of our program. Sa ating mga ka-vibes na karon, nga ganahan mo habol, ganahan panganapa, i-shout out, na ganahan i-greet, dira na ganahan i-request nga mga kanta para i-remix. Dili pa uwahi ang tanan mga ka-vibes. Ha, matay oras na, pa mo yung oras. Pwede kayo mamotext or mutawag sa ato ang linya 0995-472-0802. Pwede po kayo mamutanaw sa ato ang live. I-search lang ang 93.1 FM Radio Cebu sa Facebook.

Oy, shout out din sa tanang mga taga City of Naga, especially ni Marcos Elastimosa. Oy, mayong gabi din na mo ka vibes again ha sa ato ang mga ka vibes nga mag-ulaw-ulaw nga nung mag-ulaw-ulaw man mo. Oy. Pwede kayo mamusend sa iyo ang greetings ha sa ato ang Facebook. Pwede pa kayo mamu-comment mga ka-vibes. Ato lang tagsa-tagsa o no basa. Hello po di ay ni Lillian Albero dira sa Matalo, Malate. And naapote diri maayo ka ay mga nice kayo mag-songs mga DJ. Of course, automatic na mga ka-vibes ha. We have Titi Keron DJ on the mix up until 9 p.m. Good PM, Ate Bay. Advance Happy Mother's Day. Huwag di ko malimot. Maura ba ning adlaw? Gisugot ka sa kong first love. Uy! First love never dies. Maoba. Ma-request ka na siya kantang Ice Baby DJ para mabugnawan ang init sa panahon. Gawin mo ito, init kayo ang panahon mga ka-vibes. No, bilib ka ko ano yung kapitikerong DJ kaya naging ma-request din yung sige, bonal! Mauna yung lari mo yung nindot mga ka-vibes nyo ang mga request din so sige na tumalibaran. Shoutout po ni Edgar Galvez. Ayaw pa more DJ Ate Bay. Mga ka-vibes, kiparingot na ko din mo to umog sa din singot tayo kusta na nung sinayaw din yun sa Lagunis mga vibe mix DJ Soy. And abata diri Ate Bay, maayong gabi i. Greet ko sa Kiliaw family diri sa Tahay City, Negros. Greet na ko akong amahan si Papa Benito o si Mama Jocelyn. Salamat Ate Bay. Uy, pareha tayong pangalan sa inahan. Uy, shoutout sa imo ang Mama Jocelyn ha. An advance happy Mother's Day. Oh, si Kavimes Kevin Escabos Gabines is back watching our live. Mayong gabi sa tanan.

para sa greetings and mga shoutouts, mga ka-vibes! Ay, hello ni Bowie Pong Pongs, Pipito, shoutout ko ate, dere sa Placer Masbate, sa akong kuya sa Lud, nga nagduyan-duyan! Uy, sana all! Lami kayo magduyan-duyan, basta bitawag bugnaw ang panahon niya, hangin kayo! Hello po dahil ni G. Giliara! Shoutout DJ ni Jen, og ni Raymond, og sa akong manghod, nga si DJ Jemer, nga nasa Pasig! Uy, hello sa mga taga Pasig! Anak ng Pasig naman kayo! Hello po sa shoutout di ay ni Rosalie Galbe, diya sa Katiwihan, Calabacita, Hagna, Bohol, from Edgar Galbe!

vibes na karon nga nag-celebrate sa ilang birthday. Okay, happy happy birthday niya tanan dira mga ka-vibes. And of course, speaking of birthday, advance happy birthday di ay sa usa sa itong mga pinakabanggitan nga komentarista. Advance happy birthday di ay ni Sir Tonton nga nagpa-lechon ginitawag kagahapon ang lawa. Daging salamat ha. Advance happy birthday Sir Tonton, ka-vibes Tonton. And of course, ganaan po na ko i-greet o advance happy birthday ako ang love of my life. Birthday po niya ugma. Advance happy birthday ni Griffin Alforque.

0: Music Radio sa Cebu ang 93.1 Kavibes Morning. Oras na ito mga Kavibes, alas 8.56 na gyud sa kagabihon. Wala gyud tay dugang oras mga igo nga oras mga Kavibes. It's time to say goodbye. Naging salamat sa ito mga Kavibes. Gani uban na mo karon. Gikan pagyud gani ng alas 6.45. Hangtod hapit na lang yun mag alas 9 ang uban dira. Wapay kaon kay ni Apil gyud og sayog ambak-ambak. Nagagay salamat ninyo mga Kavibes again kani ato mga programa tanan sa 93.1 alang og para kaninyo gining tanan mga Kavibes. Mong daghan kayong salamat sa yung padayon nga suporta og sa yung padayon nga pagpaminaw sa among istasyonan. And of course, before we say goodbye mga Kavibes, itong i-on ang microphone ni Pitikerong DJ. Pitikerong DJ, for sure taas-taas gina yung mong lista dira. Sige, ito nga, i-on ang microphone, i-on mga greetings, plug. Basi na kayo mga gig, go ahead!
1: Shoutout ay ko nilang John Mark Day, Dori mo naminaw, nagtanosad sa live.
0: Mm-hmm.
1: Og sa iyo mga kaubandra, og ni Kevin Sad, nga taga mo, ang anas gawas karon nga nagtanosad. Og shoutout po ko sa ako mga kauban sa DJ sa Prodigious Dumaguete City, sila GR, Tata.
0: Mm-hmm.
1: Og dere sa Cebu Pod, akong amigo si Christian og si Lance Skyler dai nga tagaliloan sad.
0: Hello.
1: Shoutout niya dra.
0: Kumusta sa pa?
1: Og kana lang og shoutout sa akong partner dai. Nga pa yung karon salamat.
0: Ay, sure. Unsa pa ala sa partner? Uy, gwapo kayo buyag.
1: Analisa Rod. Kwani happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day ni Ma'am Analisa. Happy Mother's Day Ma'am Analisa. Daghang salamat sa pag-uban.
1: Ate Bay, shoutout sa day ko sa kanang mga ganahan. Magpahigama day mga jersey.
0: Uy!
1: Sa mga ganahan, magpa-customize t-shirt. Dira. PM lang sa ato ang page, City Moto Apparel. Sa mga ganahan, dira. Sa mga freebies po na to, aron matagaan sila mga discount.
0: Uy, kana!
1: Salamat, salamat.
0: Uy, mga ka-vibes, ha, sa mga naay ganahan, ipa-customize ng mga t-shirt, dira, mga jersey. Labi na nga karong summer. Daghan kayo mga nag-apply ng mga liga, no? Pwede kayo mo. Asa'y pangalan sa page, DJ Balikagon?
1: City Moto Apparel.
0: City Moto Apparel, oh. Maka-receive
1: mo discount. Maka-discount ra sila. Kaya ako ang, kwan, ako ang owner.
0: Uy, sana all! Oh, asa mo, Anabi, mix DJ na negosyante po! Ay, grabe good. Ano, gina mga ka-vibes, no? Believe kita na itong mga ka-vibes again sa mga padayon nga nilaban o patas. Nagtrabaho og tarong para makaginhawa ginagmay sa kamaha sa palaliton karon daghan kay salamat sa iyong padayon nga pakigbisog. Again sa ato mga kabals ni Elizabeth Rizani nga nagtanong karon sa ato ang live. Dili ako ang nagremix mga kabals kay wag wala ta nang talent ha, ang nagremix sa to karon. Again wa na ilain pa Pitik Herong DJ. DJ aside sa imo ang negosyo kung naay ganahan nga mo request nga ikaw ang motokar silang piyesta magbooking sa imo ha. Asa man sila pwede mag-message?
1: Asa ato ra pong kwan. Ako lang personal account na lang.
0: Ako si personal account nimo.
1: Kwan, DJ Marvin motovlog. Tapos na idoha ka dash.
0: Oo. Again na mga ka-vibes, grabe lingaw kayo ang mga tuka. Daghan kayo ang mga nag-message din rin nga. DJ request ko. Kaninyo mga request mga ka-vibes. Sus, wala pa i-do segundos. Naan na dayon ninyo ang mga request. Uy, Mona, grabe ka-update ka to nga. Pitikerong DJ. Again na sa mga ganahan nga mubok ni DJ. Pitikerong DJ, DJ Marvin. DJ Marvin motovlog. Doha ka dash pag yun. No? Pwede kayo mamamessage mga ka-vibes. Again, daghan kayo ang salamat. DJ Marvin. Marvin, Pitikerong DJ, nagkaing salamat sa paghatag o paggahin sa imong oras karong adlawa sa ato mga ka-vibes nga namino. Thank you so much. Again, advance happy birthday ni ka-vibes Tuan-Tuan. Tomorrow yung birthday mga ka-vibes. Advance happy birthday po sa akong pinalangga, love of my life, Griffin Alforque. Advance happy birthday ni mo. And of course, ito na na ito mga inahan nga padayon nga nag-amping o giamuma ang ilang mga anak o ilang pamilya. Nagkaing salamat mga ka-vibes sa inyong sakripisyo. Pisyo. Deserve ninyo nga i-treat ugma inyo ang kaugalingon. Advance happy Mother's Day of course. Adan po kayong salamat no sa ato ang banggitan nga teknisyan nga mo'y kauban na ko karong gabi una. So, bili tungod niya mo raga dili gyud ninindot ang ato ang programa mga ka-vibes. Shout out to Virgilio Villanueva tong banggitan nga engineer. I have to say goodbye na mga ka-vibes. Daghan kayong salamat. Musunod na ang programang Bedtime Stories. Uy, advance happy Mother's Day po di ay ni Jocelyn Balaga kung inahan. Padayo lang pagpaminaw mga ka-vibes sa ato mga programa. Diri lang gihapon sa yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Ka-vibes. Mauna ni Eve. Bye-bye.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: awanan. 10, 9, 8, 7, your favorite artist. It's all you were dancing through the lightning strikes. 6, 5, 4, your favorite hit song. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
2: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

second yung favorite music radio. 93.1 Kabayan.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maan

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio. Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
2: Favorite Music Radio.
0: Ano ang pinakikinggan yung bagong FM Radio?
2: Favorite Music Radio.
0: FM Radio.
2: Favorite
0: Music Radio.
2: Radio.
0: Favorite
2: Music
0: Radio.
2: Radio.
0: Ito ang pinakabagong FM Radio. Ang inyong Favorite Music Radio.

Kababs, nalapas na tayo sa atong aton. Para, mauna ni.

0: Oo na ni.
1: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1